0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 2 horas já te conheço lá em Moçambique, morando já amanhecer, tilão carre, o amabulo, engena, engela lei, cancarre, o acuva ribula na uena, e doca doqui sana, ele se funa cama, ilene, e se leço, tanile se nitivise, que kusungulene, ca si engelecha mentiro, le saco, inha muncha, e da doca doqui sana, inchoco macale. Xana wanuna loyi a chadekeni wansati loyi a tirhaka loko nsati a nga mukombi muholo xana a wa fanela ku ya mangala ka maxaka kumbe ka vapadrinho a xivutiso hi lexi xana wanuna loyi hikwalaho ka ku va nsati a kalaka nga mukombi muholo a wa fanela ku ya mangala ka maxaka kumbe ka vapadrinho u li yini mwingiseto wa ku rhandzeka Banalkunga, 82-31-05-751-82-31-05-751-83-32-12-287-82-31-05-751-83-32-12-287-Inkarwakuvahibula-Seakona-Amuingsete-Abakalkunga-Oyo-Oyo-Amuingsete-Hello! Pão, pão! Imana ngene que este melene! Vovó Helena!
2: Iena!
1: O que dentro, vovó Helena?
2: Ah, pequeno este melene! E qual é o fogueiro? Deixa eu ver assim, minha irmã!
1: Ia, Chico Xiranga, ué!
2: É só, né?
1: Vovó Helena, o Lini, isso é como a ganha muito!
2: Ah, isso é como a ganha muito ali! Na Ídua! Apo ya mangala kava padrinho, ingava kuva mina na baba na isame, iulavula isandana. Kwa kula kuchumu ni chumu le jinga kona, kwa kunga na padrinho na, kula kuvenene, ya mzela ni shosha ku mina na ena aite kuluma. Ama vonele amina anishivuni. Kuti la pakati, baba loko akira, Asihla muholo asihlela mina uti tshikhela yena nami na loko ni tira ni tshikha muholo ni tshikhela yena uti tshikhela mina porque akuna mina akuna yena hi tira swa hina hi fela ku veneni hi pfunana hi kombana para ku heta khatuka ya phambini loko swa loko tshikhela nga ta tira xhumu a munhu ni munhu a ku leswi swa mina A não me lembro como eu falei a ela, não me lembro nem sabe se eu não me Nada, não passamos. A mamãe lhe amina, a mim vou no cozinho, mas aqui só acaba padrinho, não é? Não, não é nem truini. E vou lá, mina na ela. Vou lá, me fica lá.
1: Inkomo sinene vovó Helena, ela machuca de culpa engalar tana na ela, logo sinto seca, chelo o eu tava casa. Oi, oi, o mãe que você do campo quente.
3: Ali está o cheiro.
1: Lixila, né, na mãe? Alô?
3: De Nhambane.
1: Mani?
3: Almeida, Nhambane.
1: Papai Almeida, Nhambane. O Liyini, isso é como ganha muito, papai Almeida.
3: Sakarata, Satan.
1: Aí, Niscarata, Tata.
3: De Kula, look, call me now, no, nothing animal, Niti Raka. Finally, no combo, all Saturn, I saw.
1: Say, look, Mamma Nagakumbi.
3: Say, a problem, alias of Mamma Anganukumbi. And if Anganukumbi, Mamma, it have a connecting. Yokusa. A ku tala ka makhati va hlaya leswaku n'wini vavasati mi na problema ya ku loko u tizela vana va wehe ni maxaka ya wehe a wu na mhaka na mina na wehe wa ku tala ku nga ni problema ya wona hi xo lexi xi endlekaka swa ku a wanuna va nga mi kombi mali hi wansati a tibyela swa ku yehe mali ya yehe na u tendela vana va yehe ni maxaka yehe a nuna wa yehe mbana kwama na yehe si hi laha hina vavanuna hi luzaka kona A kuna kumu kuhunga mu mangala, utaya mangala hii. Kota wahlasha kwa pasati wa mina na mangala preki angani kombe muholo. Kota loko ali wona ku yena example guard vangati izi. Vata mvisa shoko uwena umnyika yini sato a inchu mako wakutwala kungana problem. Ni shakazata shufana nilesho. Unge ikava padrini wenu wanu na tia shoko pasati waka kwanga angani kombe smart. Imagine mama vanhu yo brigasan ye izile.
1: Se yena mama nangana u brigasan leyo.
3: Oh, como já na nossa sociedade lhe deu essa educação de que você é mulher, a um nique malu anuna, e aí é nem cacaué. Tá vendo? A nossa sociedade que educa a mulher. Então já não há razão de eu ir queixar que a minha mulher não sabe de dinheiro ou não me amostra o salário.
1: Isso é.
3: Uau, maco, isso é o que eu não sou.
1: Cano mambo tata, itlangelile, ai, inguise neva moane. Oyo oyo. Oh, atemukile. Sinzisa 8231 05751 8431212287.
4: Alô. Alô, Kalmambu. Kalmambu, nina mam. Hilário
1: tata na Hilário, mabonela yawe na.
4: A maca longa era que isso se queria ou não é que isso é cá. Então é que se mostra o mundo, sabe a nossa lida que nem dá um saco a cobrar, nem a ter sabido me levar a tira, a sabido me na angan Aswara kusina kusuhu mtamu, chuhuka luku uwena wanuna ufundisa wansati aya fakultada, umaya fakultada kumantri ya kutikala kukula lumi nga alanga hati nkona masiku zaku. Kwa guarda, kuna mga mkalipeta mga lina lona lano lakula nzolele la mtri wa usiku kukula usiku na hasa guarda kuhisa, iba nvangwe mkwa wala. Kuna kwa juu sana kama la kasi, sote kasa tumeza fakulati, ame fakulati ya kumantiro. Tadhesh pumzin tu kama vana na lava vanga tisa vasa tuwa vona, e usiwani ni, vaga baba kupoka vasa tuwa kwa na kumaji tu pishwan. Tadhesh pumzin tu pelme juu 80% tu, aval na vona baba sasa kilava. Kuvaluka informasao, acha viterino, ativi mwenye wanivilia kwe, i asimbali. Então, é caso do qual não se pode desvendar aqui neste programa, porque cada caso é caso. Uma mulher é assunto, é questão de trabalho. Mas existe mesmo mulheres sagradas, só que a malhar não é malhar. Mas lá, é louco ver o brindar com isso, que é um bom ser. Caso, uma caso assim, uma cara, uma conta, uma enumerada no lugar de 10 pessoas, ia tomar oito, trabalhar a favor, ia pousar com uma mole. Não é fácil. Só homem que é escravo na vida toda para isso aí. Então, isso vale, menina, porque sou tipo de exemplo desse tipo de coisas. Então, é meio caricato falar desse tipo de caso. O Tassuco, na chamulia a zona, mas isso não é dar o zona como resumir, não compara, não compara com o programa mesmo. Ele só foi na catese o avado. Para a gente saber se tu vai voar, a oito a vana voa na, e voa na vassoura de lavana, vale para ver um bobo que tu não vai no nada. E o programa não é de forma alguma. E
1: como se não é, né? Bye bye. Oyo, oyo. Lixe, ele é na mão.
5: Uma das coisas de Jonas, barulho que chama o fumo na mão, luta de desarro.
1: Mas da story.
5: Tomei.
1: Uline, isso com Magali. Oh, mas da story com Jonas, tchelo pinda. Oh, Sianga, tchemukile, tchelo pinda, mas da Jonas, o Sia mavonela é oena. Acho com Magali, acho com Magali, olhe, vê que ele lá na banjene, cuva, hidoka do que sana, aí, ona. Hidjonsi sana. Ita kota kuhula askaratu ilisi mungwana na mungwana changana kana so na. Ekuwa amakali, E cumbava ninguém. 82-3105-75-184-32-12-287. E tela aí, pinda alcunga. E 82-3105-75-184-32-12-287. Banalcunga, branzo muito cedo, tá se amavonela e a oena. Mayelana ni nhlokomhaka leyi hi dyondzaka yona nyamuntlha hi dokadokisanaka hi yona, xana wansati loyi a tirhaka na a chadile loko a nga kumbi muholo a nuna, a wanuna loyi a ni mfanelo ya ku ya mangala ka maxaka kumbe ka vapadrin hikuva a ya va byela swa ku phela ximamana loyi a nga ni kumbi muholo loyi kambe wa tirha na a tshama na mina. Hoyo hoyo. Oh, a tshemukile na yena. Kasi ku endleka yini banalcunga? Hoyo hoyo mingset.
6: Awuxeni madam.
1: Ni xitela na ma. Hello. Namani.
6: Olo ne Ernest muzini makwakwa.
1: Tatana muzini u kumeka kwini?
6: Aka pande mujekeni barija kubekwa.
1: Ehe, uli yini? Tatane Ernesto Muzinho.
6: Na ita maka, ya kushonga sunen, ya nkoka. Ese mada, loko maloko hanya kwazi. Laka mtu wa mweno chosho kula manyo, kurula, kurule. Ile soko tiku mkomba na inkwazo. Nya, mbeka ma telefoni munga kotele ni makodi ku. Nada, sulaviki. Entao, sate malu uhole, tinka sutiwa sato soko. Imali muna hola kuno nomi. Na yena tinga switiva swa ku hambiloko a nga tirhi tinga switiva kuma bixika tinga switiva swa ku loko a kuma mali tinga ta yi presentara sin hayi ku nini mali ya ku yi ya extra ya ku a nga switivi no pod se alo loko zo mali leswo ntao a ndyangu lowu arhandzileli a ngangu lowu a wumise va ninge rhandzela ntiyiso maa khotelana swo khotelana kun'wana wambiri no pod mi khotelana xin'wana nchumu nada Oops, loko mula ku hanya khwati leswi depend swi dependent hi man'wana na man'wana
1: se loko a nga kombiwi tatana muzinga awo ani wanuna loyi a ni fanele ya ku ya mangala ke
6: a ku ya mangala a ku ya mangala teki pudanga mangati lexi fanele ku a swi yangula yena loko a swi voni loko apa a swi khawukani kwalavanyana maxaka mangani ya ya sinaka sati vangani na runiyo ya vona so va vulola hi minomo a nto swi nga koteki nto swo swi kula na nchumu la u tshama swi swi wa wu na nchumu wo u tshama na yena mae a ku na nchumu wowo nompode kuni mali ya extra ka swi nga tiveki la mutini nada nompode itsongwani hi dizenji kinyece na seke think a wu swi tiva un'we ke mu swi tiva mi tshama hansi mi pulanisi kahle ka mali leyi nkati hi ta hi yentsa yini no weke phaya swin'wana wona madawa mina u ta swoko swi endleka yini vanyingi swa ku loko va hamba xikompra example le final domes ti nga hamba xikompra a nga mahi va mahi pulani u suka emerikado a hamba xikomba epresika a xani michumu ku a nga palanisikaranga a yeni mali swiyimbi leyi owo nga mi nghenela ka yin'wana mali ya ku ni ma nga yi vekanga ka program hi mhaka ya leswiya swa ku a n'wima a ncanga pulani ya leswiya ta purisi swa laveka ku wepa ni mi nga se suka la kaya tshama ni na wena nseto wa la kaya epa nkata mina ni fata leswi ni lexi ni lexi mali leyi da ku hi xava michumu leyo leswi ni xi tave ende ma hi ku tsala ka swibuku ka nchufu a famba a xitolo na xita swa ku a yela yini ma xitolo va ku chika na xitolo se a wona a singulitro ya sumu epanina leswi mi singulitro no we si a sumu leyi wa nga yi pulanisikaranga a mali leyi u nga xa yona sumu u xa yi mi kumekisile ku yini o si wa nga na u nga pulani na swona no we no pode ku khotela na mali loko le rhandzi noma i kona loko le rhandzi ni nga li kona epa ya loko swa swi enceka leswio wa xa mutirhi na yaka ni muti wasati le kaka ku yena loko a ti a ku na ya
1: Inkomu sinene a yingisi van'wani na vona leswaku va ta ku yini.
6: Ni khensile, khensile. Ha va kona va toze telefoni va ta nghena.
1: Inkomu va li ku deketeleni nkama lowu. Bye bye. Duas horas na 15 minutos, não é não Garcia Mavonela Yawena. Calcunga
7: 82-31-05-751-84-32-12-287.
1: Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi,
7: ndama nikona nikona shayanza shizama ntini
1: oh inkama wakona
7: sita khalo da tadila futhi ukuthi athela kwani mumu futhi tadila futhi njengoba enkwazi lokuthi tumele hojile aloku hisa futhi hojile manje ukutimeka nokuhisa ntini shayanza
1: kuyanzwa kuti timeta
7: ah so lokuni gumana uta funeke yebo kungana imali ntshumi akho yisha ayishinene
1: loko ingena makeni oli
7: ingena makeni ndabe yanga futhi yana musa ayifani nyamasiko
1: ayifani nyamasiko
7: ah
1: isona
7: ayamasiko yes ichika ibinja manje namusa ngakunyana yayanza
1: se uli yini yona
7: ndizokuba ikombana
1: se loko anga kukombi wafanele ku ya mangala ke
7: loko nga ni kombi ku mangaleliwa mini wa nuna munhu
1: a wasata anga mangaleliwa
7: wena nambile ku tizi we challenge a wu hlayi swa ku ebani kuma swa ku yena yena yini yini yini a wu nkombi nambi wa swipikini kwini wu yenca yini swa makumpasa a wu nkombi lowa nuna
1: kambe mihandzu wa yi vona
7: u ta mi vonisa ku yini hikuva wena bya wu vonaka ku wa kona a ku thandzi ya ku halani kwini halawo rike leswi akeke hi kombanana wena loko wo thasa susanyana hi tlongo tiyoxa ku epa wa yi tiva swa ku a ta n'wi thaswa ku u swisile u yencini mina ni swisi mina hale
1: inaka a xivutisi hi lexi loko mamana ku fihlela u zama tindlela hinkwato leswaku a ku komba a nga ku kombi u nga famba wa chunseka ku va u ya mangala ka maxaka yakwe ni ka va padring ke a mhaka yi kola u ya mu mangalela swa ku phela si mamana kaya nga ni kombe muholo
7: leswi swi direct mani swa ku wena wanuna u kumela zawu ka swona leswi
1: hi mhaka ma
7: a ni swi tivi swa ku phela sweswo hi mhaka mune hikuva loko ya betala bya muhala a byela swa ku wena wena ane wena u nga u ta pfuredela hala leswaku maxi a direct byi kona leswi bya ku u ya swi hlale swoswoswi a mamana hi yena tizaka a ku tlula wena wanuna u nga xi ku tshama wena u nga ti nchumu manje mamana ya yena a tizaka a kumaka ntiza tiya manje hinkwenu mi teni mi pfunanga yena kwalaha ka ku mangala laha ni tekiseriwa mangala na wu swi tiva manje wena u nga ti vani ra zawu hi ni vavanuna hi nikiwi ra zawu a nikiwi ra zawu manje leswiyani mahanyelo ya sweswoswi hikuva a vutomi bya ingako van'wana va ta hi kandzetela manje a hi swona ngeti a hi swona
1: ni
7: nga chika leswi byani tlhava timbilu ta van'wanyana
1: inkomu swinene hi swona
7: tatatimbilu
1: a wu tlhavi munhu yo dyondzisana
7: mina ni vulavula leswi swi vonaka phela lo mindyangwini swa ku mindyangu yi vonaka hi yini i mhaka ya ku fana ni yoleyo
1: hi swona
7: i mhaka ya ku fana ni leyo hayi ku mina no ni no vula vula leswi swi vonaka swi mahanyelo ya swoswi rhanisaka swona a swona swi nga kulisa swona hi ni kule na kule nawu bekiwaka bya swoswi mamani ko mithinthanyana eva a ti kuma kulisa tribunal vona mithato leyi chatiwaka swoswi dyandza namuntlha ku chatiwa namuntlha a mundzuku va hambanile swi endla hi yini leswi hi timhaka ta ku fana ni leti
1: hi swona
7: jaleswi va ta hlava ku a sungunetile wa ku vulavula ngopfu kuva ni vulavula ngopfu no tinga rhumba mina
1: hi tlangelile a hi yingisi vangwani leswaku va ta ku yini na vona
7: sanimama ntuzi lowunene
1: inkomu vabaye 2:21 hi ku rindzelile muyingiseti wa ku rhandzeka a ku yamukela oyo oyo
8: na mama
1: hi bula na ma
8: u bula na Carmon Hlakati la mhungwini la
1: tatana Hlakati mavonelo ya wena
8: mama a mavonelo ya mehe a swi dari ku va mhaka leyi u ya yi mangala
1: hayini
8: hikusa a nawu wu humile wa ku tshuxa vavasati para va ti tirhela kutani loko a tiza a swi dari ku va a nkomondariwa ka leswi a tizaka swona hayiko hi ku rhandza kwake yehe a ku nkata ni holile a mali hi leyi a yi tize swi swa ku a va swi jula ku komba a nga swi juli a ku na problem ku za mali i yake swa wanuna hi yehe ya nga xibalwini xa leswaku tindza kombe nsati mali swiswe mi seyi swoswo xa swoswo i biha ku va yehe a tirha a nga kombi nuna leswi a tirhaka hikusa a lebyandlu tsembe lebyandlu piku loko a nga mukombi wanuna xa wanuna tshama nani dubi swaku loko wansati va nga ni zyandlu piku ku ni mhaka yo lava ku va munhu a tirha a gama a ya ka muti a hanke a suku ya ku hambetela makofu zawu la kaya kuva a ni muti xa munhu a tshama se banga ni bonqundu a mukombi nuna hi problema yi timhaka mani leswi mani hikusa mali ya yehe a ku na timhaka maxa a mukombi nuna mi byela ku kata hi mali leyi ni holeke hi leyi maxinata swi helile ku na xo swi zyandlu va yi mangala swi nali ku mangala u mangala swa ku yi u mangala u mangalela mhuni swilo swakwe
1: se hi nga ni hlamula nchumu
8: tatakuvaa tizyandlu la kaya la
1: hi nga ni hlamula nchumu a mali ya wansati i mali yakhe a mali ya wanuna i ya hina
8: hi swoho a ku na timhaka a mali ya wanuna ya hina mali ya wansati ya hina loko a nga juli ku mi komba i problema mani
1: hiswona
8: swa manduvida lo wanuna so
1: a ta hanya ni duvida se yena la ku susa duvida leyi
8: papa u nga yimangala u nga yimangala kanimama
1: babaye 2:23 xikola hi bula hi dyondzisana tinhlokomhaka leti hi titisaka yo yamukela hi ku hi leswi humelelaku vanyingi va kombelaka ku pfuniwa u nga swi kota ku hi pfuna na wena murendzi wa muyingiseti u pangalatanaka na hina kwihi na kwihi Maputo Gaza na Inyambani hi lava ku u nghena u siya mavonelo ya wena 8231057184321287
9: oyo
1: oyo ya Philip nyina mani
9: Vasco Xipale Inyambani
1: tatana Vasco mavonelo ya wena
9: Bom, eu não tenho, assim, muita coisa. Só quero lamentar que a mulher está abençoada em relação ao homem. Daí que há Ministério de Mulher e Ação Social.
1: Angali, qual é o Ministério da Mulher? O Ministério do Gênero, Criança e Ação Social.
9: Já queria mais ou menos chegar até lá. Já, em tanto que queixar, há de queixar a outra.
1: A ta mangala ka mashaka ni va padrini.
9: Agora temos tribunais, em cada distrito um tribunal. Não precisa

0: ta ha papa emunye loko a ku wansati ebesiwadyo a nga heli hi vavasati hi katekisiwile hikuva ha tisa xikwembu xi hi nyika hi va hi ya ka mindyangu yi kula mazi a va na zezu a va swi ti ni programa leti a va byisi ho vulavula mahala kambe a fanele nuna na nsati i ku va va le munhu mun'we jani khensile khani mambu ku za ni nghena namuntlha ni tlangele swibele khani mambu
1: khani mambu mamana Sakina hi tlangelile mavonelo ya wena hi lava ku yingisa van'wani va mamana xana na va hlamula xivutiso lexi 2:36 hi hina lavaya wasala wasala xana u lava ku siya mavonelo ya wena loko swi lava banalqunga hoyo hoyo
2: hoya hoyo a programa leyi eke a vamamani va katekile nopo a tirha yena na wena u tirha yena a ku peresentara mali yakwe byi nga ta dzuka byi enceka so lava va rhandzanaka mesi so wanuna hi yena a nga obrigado ku a peresentara a mali ka wasati porque caso contrario a wasati a te prefere ku amuketsana lowo wanuna lweyi xa a tekeriwa mali lowo wanuna xa ku werisiwa através do tribunal hi leswi swo a wasati a nga presentari mali ka wanuna a wanuna teki yo a hanya ni lowo wasati hi hlabya mbilu porque byi tala ku maha leswi a wasati a ya xava tali ya wa aka muti eyi reta guarda seguro qualquer coisa ita tsutsuma a tika lowo wanuna ja hi teleto timhaka ti nga ta koteka mayor part ya mingango a va vanuna vo mitela mari a swi fambi kahle
1: inkomu swinene hi tlangelile mavonelo ya wena tatana a hi yingisi van'wana 2:38 hi lava ku kuma mavonelo ya ku hambanahambana a ku dentro hoyo hoyo ni xitelana ma
3: Rafael Nyambani
1: tatana Rafael u li yini hi nhlokomhaka leyi xana wanuna loyi a kalaka nga kombiwi muholo hi nsati a ni fanele ku ya mangala ke
3: awu mina ndzi nga ya ndza mangala
1: u nga famba u ya mangala
3: ndzi nga famba
1: hayi
3: mina na yena muti hora njhani hi tshama xikan'we
1: hayi ni u nga famba
3: mina ndzi nga famba porque leswi a tirhaka yena swi fanela ku a ta ni komba mali ndzi nga tirha mina hi leyi a ni ta n'wi pfunda ma swa yena mina ndzi nga ta yi nghena leyi a ndzi le ku ndziku leswi a hi mali swaku ivetirita mali ya wena ni mi vata ndzi komba ndzi yi vona kudya famba a yaka kaya ka wena peje leyi mitirho ya wena wa tati leyi u ta ku komba kudya a nga wu kombi mazi wena loko a lava ku yaka a ta yaka mazi leswi a ku a nga ndzi kombi mali ya ndyangu a nga yi ntirhweni leyi
1: i ngopfu swinene tata hi tlangelile mavonelo ya wena ehe a mhaka hi yo leyi ku ni loyi a nge papayi loyi a humaka sweswi a li yena a nga ya mangala hi ku a nsati wa yena ni fanela ku mukomba muholo hoyo hoyo

0: hi yena a tirhisaka mali la ka wansati. Se nto vulela ni bya makola
1: i nkomo swinene bavaya
0: hi swona loyi hi fele wo khumayo a kusukela nikhomile mintirho yinene a ni tirhi xikodla no switokami
1: hi swona ni ku rindzelile oyo oyo muyingiseti u nga mpfukeni
2: hawu xene
1: ni xelana ma
2: hi rox francisco mondlane jala ku tsaliwa barado lipomba zongwena ka
1: lobish wena u nga ya mangala loko mamana nga wu kombe muholo
2: a timhaka leto ta ku ya mangala hi swona mazi i ntiyiso ha tona porke a ntiyiso ya kona i yin'we a ntiyiso hi leyi mina na yena loko hi ta ve hi tekanile hi fungi xipfumelelwani xi li xin'we leswaku hi ta hambanyisiwa hi kufa xihi na xihi i pfala ku hi pfunetana la mutini ku hambiloko a li ku yena a nga yi ntirhweni ku ku ve hi ya masungulo yo pfunetana para ku hi ya ka muti se ni loko a ya ntirhweni yo sungula hi ku kula swi ni razano swa ku loko yena a holile hi ntiyiso a fanele ku ni komba mali ya yena swa ku bavo a mali hi leyi ni holile a loko a li ku hi swo swi hi nga burisa swona a ta ni sungula ku ni bya bava leswi se hi nge hi fanele ku ve hi endla yini se hi va ka programa ka mali leyi ya ka yena mina a ni mumandeli mali liya mali hi ntiyiso yena a fanele ku ni komba swa ku bava se ni holile hi leyi ku fana na mina swa ku loko se ni holile na mukomba mali swa ku mama phela amphamo wa mina lowu ni nga tirha kusukela ka 10 years hi lowu se ni teka ni munyika ku yini a yi hirira yena kambe hi ku ya mangala a ni nge yaniyaniyani ya mangala swa yandla ku hi tshama hi hansi mina na yena hi kombisana swa kepa loko swi ka ni na direto epa ni nga za ni lava sungukati la le kaya ka mina kaya ka yena leswaku hi tshama hi hansi hi bulisana nga le ku veni ni zaniyani ya mangala swi loko hi nga kumani epa hi ku ni nga vonaka swa ku ni ta yi huma njhani maxi hi direto mamana a fanele ku loko a tirha hi kombisana purke a zi a ya a ya kuma ntirho yo tshama hi hansi hi ku yini hi twisisana para ku hi ta pfunana swa la kaya a swoleswo mama
1: i nkomu swinene hi tlangelile mavonela
2: swa karhata ku a mali ya yena wansati a wu nge yi dliriri purke a swi tiva swaka vutomi lebyi hi swi fambaku leyi a wansati yena loko a ya ya tirha a tirha ku fana ni huku a handzela ndzhaku
1: ninge bali nchumu ninto yingisa ntse
2: ya hileswaku u ta ku yini ke mamani wa mina u to fanele ku yingisa maji a handzela ndzhaku a nga handzeli kaya so hina vavanuna hi ku hi handzela kaya maji yena a fanele ku a ta handzela ndzhaku maji hi ntiyiso a fane ni huka handzela ndzhaku na ha ta nyika swihukwana
1: i nkomu swinene babaye
2: Isso,
1: olha. 2:49, já o Shane.
3: Ah, o Shane manage disso.
1: Lixile, e mani, Lui?
3: E munguambe ca congolo.
1: Oh, tatana munguambe.
3: Ye, na.
1: O liini, tatana munguambe. O anonga a mangala loko mamananga u kombe a muholo.
3: A xipumelelana xi zanga xi kongomeka ku mangalelana laha a leswi lekaka ku leka ntwanano se mamani loko a tirha a hola mo tshama hansi papani holile mali hi leyi se yena a ta hlaya swa ku ala ku yima yini mali leyi hayi ku za ni ya mangala a nga kuzi ku nga byi ku fika mhaka ku ya mangala a yi rhandzi nompfuli hizo yi fika mhaka ku mangalelana yena a yi tirhisi mali ya yena maji na a ni kombile leswaku mali ni nga tirha hi
1: leyi
3: a lexi laka i ntwanano ntle
1: se loko a nga wu kombi ke u li yini
3: loko a nga ni kombi se a loko a nga ni kombi se xi xitumbelelaka laha xi dlala kaya
1: xi nga ta ku vava leswo ya mangala
3: akutani ya mangala swiasa swi kombeli ku zeni mangala mala lebyi yena a titlhantlhe purke mali yena tirhaka a nga zali mfihlela ani kombi agama kwepa malenda ima saku in amiri kusuka ilani na mina mulu muzani mazi ani komba saku malinga hola ili
1: iso na tatana mungu ambe itangeli ile anka masewa isi ya ifanela kujinisela vangwani watakota kusia mavonela itafala manongonoko
3: iso wale kalmambu chingiru hao ove mana shudi
1: ingo
3: kalmambu
1: oyo oyo
4: au shee mama shudi
1: ili shee
4: na ungena makeni
1: Uli yini tata? Itata na mani?
4: Lorenzo Shawati Stoy Barubulnisi.
1: Tata na Stoy. Uli yini?
4: Inkwasi, inkama unwa chincha, unwa mangala majeti. Awanu unangana diridi ya kuanga mangala, amangala lesi, asibinzuleke luwasati pruke. Lai, itirisa liranzo okay luku ikumanile ikumile swaku shikwembu shisitaka vanyisa hina hinkwaswo leswi swa hina hi swi endlakula kaya loko swi yena a nga humesi a fihla a nga ri nkumbi leswo swi ta bara ka yena mina fanele ya mina leyi a fanele ku vona hi vhisira la kaya ni fanele ku ve ni n'wi komba manje loko lesi a li rhandzu ri li kona ni a fane ku n'wi komba eku tengeni ni nga li nandzikanani ku ri ku hapara ni teka tambe i para ku n'wi komba ku veka swaku li rhandzu li kona mejika nuna na sati se a ku ya mangala swona wa mama njhe swa tika wanuna ku ni mangala sati wa mina hi ku wa tirha malanga ni kombi
1: swa tika
4: fatika ya sukulun be ubitikin titwa lesaku atiya hivi manje kuwati zakisha ni masabela ya kona vanga maha manje ke asida tike lopuke luku hina hinga kula hi sweswa kuti hina kama nga tswaliwa varima va mamana varima va tlhela va va hlengela nsimu ya papayi va ku leyisi mapapayi manje a yi nga anga liya papayi ya ku itano ya yena a mali ya vona ku kotisa loko yi li kaya laya se hinkwaswo swi tirhe li rhandzu leswi hi nga kulisa hi swona swoswi swi nga maheka manje wanuna nga mangala mangalela wa vana a yi nga ri ku holova ka ku veni ku holova hi ku leswi a swi tirhaka yena a fanele ku tirha a hendleleta ka wasati na hi wasati loko a tsatswalekile lexi a xi kumaka swi nga ku papa hi mina lexi ni nga xi kuma a ta swi paketiwa hinkwaswo fani mama
1: inkomu swinene bye bye
4: hawu ta ke kumana lowu swa ku kheta tisimu
1: 2:54 la ku yamukela a muyingiseti wa vugamu ka mabulu lawa oyo oyo Hello? How's Shane?
5: Nishila. Nakwa numeri yako kotala numeri ya vavanuna ava vasati va ya kwini ngopfungopfu a mhaka yi leyi ka majovha majovha hi wa ma nga ni mhaka swinene lava hikusa hina hi va khale hina wo kombela nga vulavula xa n'we va ku tirha na n'we majovha na n'we vavasati nga vulavulani na n'we ko ku tikhala vavanuna kani mama
1: babaye 2:55 hi tlangelile ka vayingiseti hinkwavo lava va swi koteke a ku pangalatana na hina va hi nyika a swifuva swa vona mpela mayelana ni leswi hi buleke ha swona lana a hi bula mayelana ni nhlokomhaka leyi mpela ya ku va wanuna xana a nga ya mangala loko wansati a nga mu kombi muholo. Swifuva hi swi twile. Hi ni ku tshemba leswaku nhlamulo nakona wu kona kwalano ka hinkwaswo leswi vayingiseti va hina mun'wana na mun'wana swi koteke ku swi siya kola. A dyondzo yi salile. Hi ta ya mahlweni hi ta rhamba yehe Alexandre Langa.

Odi mixeto kuranzeka wa imsoro provincial di Maputo Radio Msambiki etlele ku ezela ka siku nwana ka nhlikanwa na munthla lani na velaka leswaku nongolo kwa hina nqambe ya Vic ukufikela tindla tinene ku hina ku ilanga kona loko likari upangalatana yena David Ntimana yena mulamisi tlhelo mkombisi wa nongolo kulu ka nkarhi lowu wa nhlikani namunthla hi hlawulile Elsa Mangi Vito Ramapasi Eliza Filipi Mudumani akuva hi vulavula hi yena ntombi i velekiweke xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambani hi 14 ka Ndzhati a nga setembo ra 1958 i n'wana Filipi Mudumani Mange hosi ya ntumbuluko na Doroteya Carlos Mutombeni nsati wa 35-1 nga wa 36 kama sati wa wosili Elsa Mange atwaliwa ka mkulu hikola kakuwa ali muntu ukulu sinene lani ani 162 joma kwavu idzoito ka mauri anga agosto wa 1974 muimbele lilwei wanduma ikulu sinene Elsa Mange asukile kubaleka shifunza nkulu Nyambani akongo madoropeni ntsindza wa tiko ka Maputo na ni 15 malembe ya ku velekiwa 15 years of age.

0: tinqimbi leti tinsimu ta ndhuma yikulu ka tona ku humelelisiwa ka Joshua, ku nikanganyisa, tinjombo ni tin'wana tinsimu ku endlela ka tona. U fambeni ka vuchayi byakwe a chachazeriwile hi swiyiwa swikulu, xo rhanga a veke hi 1980 ISAT Premio da Música Radio França Internacional RFI Canção ou Revelação e 2013 havia o sungula no mtikweni kukuma xiwa xa kufana nileshi e xiimu xa matika nisava e 22 kanzati anga setembro wa 2014 avesiku rashirilo xikulu ikusa avesiku lere aundzeke rona amsaveni ikola kama vabzi khombo rumeleleke a xibedhlele xikulu hi xiyimo xa doroba ra ka Maputo, Hospital Central de Maputo. Lwi ndzhaku ntsumbu wakwe u rhwaliweke u tlhelisiwa lomu a velekiwaka kona a nga xifundzankulu Nyambane, a ku va a heketiwa mudini wakwa wukama.
1: Mingisito rhandzeke Khensa Mbilu ku va u swi kotile ku va u hlawula nongoloko wa hina ku va u longoloka na wona ka mintirho ya Radio Mozambique Msuri Provincial de Maputo. Namuntlha a hi le karhi hi vulavula Elsa Mangi ka nongoloko nkambe ya vhiki ka masiku ma landzelaka hi titlhavi swin'we kwala Msuri Provincial de Maputo.
0: David Dintiman a ve mulamisi tlhela mukombisi wa nongoloko lowu. Tata.

0: Ngiyamisa kakhulu kanye nesikhala simangani.
1: Felix Jackson. Ilwei loko akumaidanisa.
0: Abelethe mesiyenza kanti phala simangani. Wakala minga siwoni na sabelethe singana.
1: Ani mutivi leswa yimbelela ka swona hi xileswo swa ni karhatela. A nhloko leyi a titulo leyi u yi hlayaka a yi ko.

0: profeta ni muvuni kuna ntirho wa mavoko swihahlani pfala kereke cinca mpimiso jelo skorono swiwana va tintsumi xikwembu a xi hlawuli depois kuna ansimbi mamana wanga suka satana ulikongomisa kama inkomo swinene ya na mahlweni hi ku pangalatana na hina hi ta yingisa Obadiah Milambo na Fani Mfumo na Felix Jackson ti lulamiseli loko ku hela tinsimu leti hi ta tlhela hi vuya hi hlawula vanharhu leswaku hi fambisa xiswaswo ka nhlengeleta ka nongonoko wa hina hi kombela leswaku u na byalisa a ngopfu swinene a ntirho wa hina leswaku hi xihatla hi ta kuma a vonanga hikuva loko wenche ku yimbelela ni nga ta swi kota a ku tiva kasi a yimbelela hi swi hi yini nhlokomhaka leyi u hlawulaka ka muyimbeleli yelweyo
1: khumbula khumbula a timhaka ti nga endliwa vaxololi malemondza kodwa

0: kwalo Maputo mi sta nei dua nga kona
1: Maputo ndi bela swaito ntang
0: mani sawito
1: swaito hi
0: sawito
1: ta bini gara dura nga dzela
0: e leso ni kala kana nga swikoti ku hula hula swo leswi nda swihlayisa kwini
1: ni karani le swikava pizza mavela
0: ni karalili kushava mavela kuna sawito kuna junta sikosana vavelegi hakombela kurula mani
1: ni beli yaleya vavelegi
0: vavelegi vangu ulikongomisa kama
1: kangu inalao ni familia ya kumbani
0: kani mambo Oyo oyo.
2: Aushi.
0: Ni sala na ma?
2: Njani mashivaka.
0: Unanga uhlawulaka?
2: Pakulazara.
0: Mani?
2: Izaki mathosi.
0: Ulikongomisa kamani?
2: Ngikongomisa kangamo ya mina hinkwayo na Philip Novela na Novela ni vanyi va va radio hinkwavo
0: i za ku mathosi loko a ku Lazaro
2: na Julie Novela
0: kambe i za ku mathosi Lazaro a nga kumeki ku na xibemberu ku na
2: na Raulina ke
0: Raulin ako.
2: Yeah, bungwan bekala eh.
0: Ingo mo ikensin.
2: Kan ma'am.
0: Bye bye. Ita ingisa Mr. Bau Sawito na Isaac Matus. Ita chalevu yam ranzo mingsid. Tilo lamsel.

4 horas na 27 minutos, jita yamukela vaingisi vanharhu va ugamu na hi kongoma vugan'wini bya xiyenge lexi xa mintirho. Vanharhu va ugamu ku kota ku va hi ta endla nkatsakanyo hi pfala a nongonoko wa hina. Avuxeni hi salana mani. Tatana Julian, ni vunanga u hlawulaka mani? Rafael Setoy. Loko a ku yini? U li kongo.

zona tipera ni ti veu zwa kusaseka ni zwambalo zwishavetelwe zwikubusiwa kubusiwile tikaza kuleto kanlezwi achalisima chifanele kuwa kumaheka kutiyisa lirandzuleyo kuaka ngangulowo ku hanya malembe manyingi kasi zwa swikota ku nga danisi lava nga kulungela maxaka ya sati maxaka ya nuna vangana ni van'wana va nga byi onhela hakusuhani loko swi tshuka swi mahisa leswo swi ta ve swa tingana makunu byinene ku tiyisa lirhandzu ku saseka ka zona hi ta maha lebyi loko swi ku sezora xi ndzhaku ka mahungu sexi ni dexi hi ta vhula tiqunga ta hina kasi swa swi kota ku mungana muyingisi ta fona a hi tivisa xingetano hi macela ya siku lomu a kumekaku kona hi ta famba ka lasetora xina hi kandzima leyo kasi swa swi kota swa lisima ku bulanyana ni vayingiseti va hina hi bya leti fambaku moyeni xingetano hi mahanyela ya siku gin'we ni gin'wana gicile khwatsi swi famba njhani xona xirhami lexi swa ku amba kambe hi ka sinku ni dza sexi makuni hi ta vula tiqunga loko swi ku sezora xini dash minuti ndzhaku ka loko a ri mindumasingi a hehengeletelela ya xitshwamahungu.

Ka 5 hours shini 26 minutes nzimeni ya mitiru hili rimilachitwa mungana mwingiseti. Kasi kuganya muhla sontu lei chila yelu cha hombe ufanele kuchitiva. Nga naveli zala haa zale kuli na wena. Navela lezu nga la kusuhani na wena. Le zale kuli zunga siku chikelela nga zinaveli. Navela kupima mungana mwingiseti. Hanya heku rula, hanya hili taku, takela lezu nga nyikwa zona. Hichi kwembu, lezi zinga lumba wena, lezi njombu inga kukomba zona. Sinku ni 27, hisinku ni 40 minutos kutave mahungu hichi ndau, ya kwambiwa he Armindo Masingi. Loya malungisela wakasi uganya muncha, kasi apata nukulungisela mahungu, apata nukulungisela lawa ya chindau, ya chitwa, ya kusangula kasi uganya muncha. Lukusitaku, 6 hours, tukwini gamsambiki.

Superman, supereroi lechi chikombelewaku, akuna magezi, akuna zoga, akuna tingu ni zvinwan helazvile ku Superman anga vale ku kanakana oteke ku humesa shava mahazvohle zvilavekileko. Kanlesi kula kuti honela anga tsoka Superman mahaka hakwala haka ku lirandzu na litira hemale. Yambela mali alirandzu la kutira hemale. Loko yo hela mali wo wona hiku a mali na yona imbelile alirandzu na yona imbelile iyi ku hilirandzu anga hikona to hlamula he ha hil ni mali ku imbelela makhanani na marumbini sinkora xini 31 minutos mitiro hi chitshwa ya sonto ya suganya munhu.

alakanyisa ku lisimu leyi yi ndziwile remix laha a nga kumeka wuli loka ka hlengelo a nga ha kumekanga edimazi kasi bya swi kota ku ha hlamula a kuma molo wa ku hlamula liloka leswaku hambiloko swo yini a fama himbela lirhandzu yi tiyile ku ndendende.

0: Hitawuya kati simu ta kun saseka ti simu ta kulaya laha Radio Msambiki. Kanilezi chinga hisalela kuramba Armindo Masingi ni mahungu hichi ndau wingi siti ginene. Kasi Armindo Masingi hi muramba ni mahungu ya provincia hili rimi la chindao.
1: Provincia yo inyambane ni masoko ayo.

0: kombejaru dakaro ngokuburira kwawo kuti vazosvirongerere mudhorobha ro Inyambane. Provinsi Inyambane nguya inozonike shashira mpikizano ejwari jokuvangisa muviri maperero kuchijira ngokuna mwedzi waAgosto unozaro. Ngoda kuda kuona kuti ndumure iji vachichi ava wari vari kuzvirongereresa kudini tosorora kuti Musambiki takava tichienda pasi pista September kuona kuzvirongerera kuveya vanozoita mbiro mbiro atabuya novanganana kwapi vasiya mazwi avo vachitanga ngomazina.
1: Wesley Jean-Kish Shautan
2: izvona Wesley udaika ndishiriti
1: Murumbeni.
2: Murumbeni uchikelerini kuti tipatsane vamwana vakulaga vavari vamwana matshiri
1: ichikelela segunda fera
2: segunda fera atiro famisa kuino kuti rongisela kuya kafazi national junk sportive
1: ah ofama kwadza va Mr. Rahena va James akwadza
2: majini amishuhi hezvo zvirenzela ko loko muta kumana ni vamwana vakulaga vangana vamwana ma province
1: kunzi kongishita ro medali yan'wana
2: ngaya u kongishela yin'wana medali warangile ku kongishela yin'wana ka malembe lawa ma nga hundza hi na mpfula ndzi hi teta
1: a medali leyi kongishitara ndzi kongishitarile kwala
2: hi leyi ya provincial
3: lanovyaka xitarina
2: lanovya u humela ka tixiriri yako
3: ya le maka masingi
2: a tirho u fambisa kwini
3: u famba khwatsi a trainara wa famba khwatsi
2: wa famba a swi karati ku landzelela leswi a va coach va gundzisaka
3: a swi karati seguna leswi xa hi tolovela swa hakarati
2: xa mi tolovela a swi hakarati
3: a swi hakarati
2: a mixuvu hi yihi lomu ka maxotipuri swola swi fazi naswona
3: ganya primer logara
2: wa tshembisa
3: ndza tshembisa
2: u tsutsuma ma metro mangani la ka pista
3: 60 metros
2: u ma hete minuti tingari 60 metro
3: mai 8 segundos
2: u ma 8 segundos 60 metro
3: si
2: i record ya wena le
3: i ya record
2: a wu pimisi ku u hungula record leyi
3: ndza swi pimisa
2: wa swi pimisa wa mahatirilo wa ku u ta u swi kota ku swi hundzisa leswi
3: nda ma
0: vajiji veya va ri kwanika va swizvirongererango ku na mutambo jombirombiro kuti va ri ku zviirongererango makwanxa anodikana takava tibatira vamazwi omuhoxi Jacinto Zefanias wapi wakava xiti ivona va ri ku bata basa
4: xima hi kuma swivanana o swirumelo swivanana eka madistrict lama ma nga kombela ku ma rhumela swivanana ma hi programa ni swivanana ni magondzisi lava va chukumisaka entawa programa leyi hi vala ku a ku yi kumprile semana leyi nga hundza ni leyi entawu va kombisa vana na ku epa hambi ku swa karatanyana porki loko u suka eka ambiyenti u ta nghena ka ambiyenti yin'wanyana swa karatanyana maxi hina ni vagondzisi ni vanana hi swi kotile ku a ku nghena muka programa entawu a programa xa ha yi kota ku kumprile a vanana na vona va kombisa avontade ni kulani kula ku hundza ku ni kula ku chiketisa ka xikwata lexi hina vagondzisi hi xi lavaka ku a va chiketisa hina vagondzisi va kumprile a programa leyi hi nga yi vona
2: musangulile siku munhu ku amukela vanana
4: hi sangulile hi muvhulo wa semana leyi nga hundza vanana votlhe va swi kotile ku kuta kani leswi va kona lava va kalaka va nga singa xikela ku fana ni ka xifundzakulu xa le ka vilakulu a va si chikela maxi ndzi vulavule ni mugondzisi loyi wa responsable i ku le ku ate hi domingo leyi ya mandziko va ta nghana va chikele vanana bo swi ko swi karataku nyana maxi i garantirile kwa i ta swi kota ku swi hundzisa ate ku hehe va za va chikela vanana va ta kota ku nghena ka ntlava wa wun'wanyana para va kota ku tsutsuma zvin'we va tirinara xikan'we ni lava va chikeleka va hakeleka va chikela
0: Jacinto Zefanias muhoxi undumure jombirombiro vaxiti ivona vapuwa magaliro kuti vakwanise kuzvirongerera kuitira kuti mbirombiro izokuje provincia pachigava chonyika trubengo fase national do jogo desportivos escolares vapurukiri nosoko iri tinoti taguma kumbiri kumazinji onyamasi sondo mwene masoko mavitire nyimangwana ya xiposa onyamasi arungutwa pomwe zakoverengwa ndine arimindu masingi Edrald Meneti wenga kumchijombe putinoti mangwana nyakanakisisa zvikuru kwazvo
5: provinsi yo Inyambane ni masoko ayo
6: Bongile Armindo Masingi hiloku hi hambela mahungu ya siku ganya munhla hichi ndau amangwani matakumeka manziko siuganya munsha kunga siku gau tano siku gau tano ka hweti ya malata kunyana yika siku gaku fana nlegi heka lembe ga 1975 atiku kutana arkipelago ya Cabo Verde nga kuma khululeko giwa kumeka amangeni ka vakoloni va vaputukezi kufana ni leswi Mosambiki na yena nga khinyavidziwa hi vakoloni va vaputukezi tshamela lego bya saseka ku hitiva ka Avelino Antonio Amatimu ni mitirho yonhle nga mahiwa malembe ndzhaku ku za atikuleki ka Cabo Verde gi kuma khululeko.
7: Matimu ya siku.
8: Hello silimu ingisitwa kuranzeka. Amatimu ya nyamukia 5 ka julio. Imateka kwa lumu tiku hombi Afrika. Ikela kala lembi ga 1975. Yala kanya siku ga kululeku atikuini ga Cabo Verde. Cabo Verde loi itiku makadri. Akufanilu mkaya Mosambiki kula oliwa achiputugezi leyo. Mosangulanya mukla matimu hulili hika 5 ka julio. Amatimu lao mambi wa mina ngunyu wa gezu mgizu wako Avelino Antonio Tomás Valoi hika usasel gamchini. Mwengset hulili amatimu anya mukla mateka tikuweni ga Cabo Verde isiku ga kululeku katikulegi makadri. Akululeko wa Cabo Verde uwe ukoteka hisiku 5 ka julio lembiga 1975. Amatimu mali akufana na Mosambiki Cabo Verde ave adumelo ema portuguese e século 15 kwanza nyana heka malembi ya 1498. Atikuni ga Cabo Verde ama portuguese ikona manga kuranza hitamu hikuwa hikusukela Cabo Verde mawashukota kuchikela kama mwani mandau lumu manga mahamano gosu kuona kambi ashukarawa shunga tekiwa Mosambiki ambini Angola juwa ya Cabo Verde shusukela la yushavisiwa makunu kama mwani matiku akufambeni kama lembi avana vatikuwe Cabo Verde hivyo ni wankari vatilungisela akuvi siku gokari vakombela kulule kuadri. Amatimali atiruluwa kutulungisela utsingili nguovu he 1950. Ntawaka kuvatizwa kuvalu ungili vana wa Cabo Verde. Hivu wana vanga umba abanga mawingutiku Partido Africano para Independência da Guiné e Cabo Verde. Lejo kupatana ni vahanyi vatikweni ga Guiné. Abanga mawingutiku legi PAIGC. Give giumbiwa em 1956 e Amilcar Cabral loi ao rewati ku Guiné-Bissau kanlis ao hani ku zwara hetamu ni vana vatikweni ga Cabo Verde. Amatimali kusanguleni a makungu ya bange mavinguti kulegi ku hekuchusa amatiku ya Guiné-Bissau na Cabo Verde lawa manga karima kinyaveziwa etiku ga Portugal. Amilcar Cabral ave adawa hilembiga 1933 kanilej ayipi ayinyimangi kambe ampimisile anga hinayo yiseli tekwa hevanwane lava khumile kum ayipi kala loku zvikotekile makona kum hilembiga 1934 atikweni ga Portugal kuma hekile kum a chololoku na vana vatuga Portugal vaku vakareli hikulu ayipi lenuti kuhombe Africa ka siku lingena kama timiko vaku i revolution dos cravos hisiku ga 25 ka abril 1974 amufumu wa Portugal makunu uonile kune wanga haina matimba ya kusimama ni kugisa ati yipile tinga maheka a Mosambiki Angola ni Cabo Verde ukhakha makunu kwa matiku lao mwakululegi. Hekuma haloku kusanguleni hii Mosambiki hii 25 ka junho 1975 akuma kululeku wakwe nzaku adlanzela Cabo Verde siku ga 5 ka julio lembiga 1975 yenao akuma kululeku wakwe. akuwa kona wakulungela kulule kumahekili tzinza katika Cabo Verde dropen ga praia la kungateli hivanu lava vanga vabukela akuve murangeli wakusangula kama timu ya Cabo Verde Aristides Pereira a kakusamu Jack na ulale zvako ati kuga Cabo Verde gikululekile. Nakona kama timu ya tiku hombe Afrika nyamukla isi uga kululeku ati kweni ga Argelia. Argelia iti ugalu mtiku hombe Afrika jikumeka ku angwalungu kambe ati kulegi gina nili sima ngovu kama timu ya tiku Mosambiki kuwa avana wa Mosambiki la vangalwa yipi ya kuchusa tiku wa kusangula baili vaya kumama treinu ati kweni ga Argelia hiku halaka kuzwanana Kafrilimu ni uhose garjeli ya chikatini lecho. Basi mwingiseti, ama timu ya nyamuka manjima laha. Ikelili, kala lembiga 1975, yalakanya asiku ga kululeku atikweni ga Cabo Verde. Nakona, yalakanyili asiku ga kululeku atikweni ga Argelia. Ayipi, yako chusati uga Argelia, yitekili 132 wa malembe. Matimula jojo magumesa kumwingiseti malungiselu ka utsalnu hengeleti himina mwinyo gezumu gizwaku Avelino Antoni Tomas Valoi ave asasela mchini.
9: Muzile amatimu ya siku.
6: Bungela Avelino Antoni lokukula ule wa Cabo Verde ati jimu lembelege yako ya ka mundial mapikizana ya zvikwata zva matiko ya lahasika gambo a Mexico Canada Estados Unidos ayakomba bola ya masula ya kuhlamalisa a misava yonhle hi kuringana ni Spain 0-0 kuringana ni Uruguay 2-2 ni kuringana ni Arabia Saudita ka fase de grupo azvinga rindzeliwi kwanga zvikota leswo a pasa kota ka chitsamucha umbiri kuya aka chigava cha umbiri chama dza sezavu de final achikela seyo aringana kambi ni ikawa wa Argentina dzula ku aringene hi mhaka ku va humile tempo regulamentar 90 minutos sta nawo na ihi 1-1 zvikukomba leswaku loko a hi fase de grupos a kawalo wa Cabo Verde au ringene hakunene ni kawa wa Argentina kombo kuva yika prolongamento laha akawa wa Cabo Verde unga zvikota kutani kawa wa Argentina unga zvikota kuma chigolo cha unharo nokumbitisela upasa akuya mahlweni makunu chigelo cha kuhula ulisa chigelo cha kuhula ula hizona. Hambula vakala kuvanga fifi bola. Hambula vanga kavanga mutivi Cabo Verde na vaheva fifi va bola. Vahlamalile ni kuvaha hlamala hi kuti hita anga kukomba a kama tihlo ya misava yonhle Cabo Verde hi ukhavela ka chikumba. A zwi ta saseka loko Cabo Verde a zwi kutile ku thapela ku ya ka chigava chin'wana. A siku ganya munhla na kukulungelwa independence ni kukulungelwa a ku mahiwa ka michumu ya kuchima isi maheka kutawa ukari wa Afrika ugonza kuya ka mundial katika kusangula hinza kuya kula makunu hosha ngu hema bulu chichikeli chikati cha mahungu Armindu Masingi hiya natu mahamba hili rimila chitwa Armindu gichili.

0: hilo sili mahungu la radio Msambiki na isangula kwa itifoko tabona azigonzani zvitilungisela kokuya kamihlakani ya majogo sportivo escolares lomo a provincia ya Nyemban ile zvinge atiruka rufamba tindira letiti lavikileko kambe na zvikare zvichikumisiwa hela ku lavikileko itabita amba kungana a varimi kutani a urangeli gakuonelela ita matsamela yanguva gikharihisa lezvako a provincia kutani dzongeni katuga Mozambique kutave nichihala loko amasiku makare matsinela toweti letita jimumu let tihloko tamahungu hi maamba kukale chikati na mahilo mangeni kamina arindu masinga zvimwe na ideral dominate ikarimi na velela Awing City, Legi Ginene. Chitichi chakuhlawuleka Radio Msambiki Msoro Provincial ya Nyemban na chisangulako ni mahungu kaleji chikati na hitakumaku lawa mahungu mafambela na kunungana amurangeli watikuga Msambiki Daniel Chap akare asimamisa atikweni ga Tanzania le humeleleko mulungisi loyi lomuchikari ka kuvula bazar ganguva fera ekonomika ya Dar es Salaam a Tanzania Daniel Chap ivi aula kamisho ina mulungisi loyi leswaku bazar ganguva ga Tanzania agitele hi hungu hungu leki famelela ku nita mabinzu malayonga mamaheka achikari ka matikula mambiri Mozambique na Tanzania na kunga hi matikula kwa basi hikwalaho vanyi mabinzu vafanele kulonzota bazari leki ganguva hi ku kumbisa leswi va swi tivaka ku maha hambi ni ku xavisa ni tshimatshima ya ku lwela ahluku wa tiko ga Mozambique zvimwe ni tiko ga Tanzania Yuli likatihloko tamahungu lezvako achipanze dzonga chati kuga Mozambique chitave chingenelwa hechihala chihala lechitiveka kukota El Niño imoya lowutisa ku akuhisa kagambo ativula natikala akukhariswa loku kuvikuta hika gezo ga baba Benildo Guambi wala haka mitiru yata kuonelela hita matsamela ya tinguva lomo ati kweni na hiulaula hi inam Benildo Guambi ikara kamsela kulanzela lezi zi vangi wako hi mimoya le itiweka kukota El Niño
1: El Niño le imoya lo utisiwaka hi mimoya le yisangulaka abembini hi masiku ya nyamuntlha ndzi nga vula bya ku a El Niño lweyi wa hetlele ne hi xilungu va nge fase neutra ntawa El Niño lweyi wa hale ka fase neutra masiku lama fambaku nyamuntlha a hi ka influencia ne ya ka El Niño ne ka La Nina u sangulile khwasi hi ku vula ku a El Niño hi lweyi a wisaku mimoya ya ku hisa yi wisa a xihala hi La Nina hi lweyi a wisaku ativula hi pfunisaka a timbewu ta hina lomu a maxamba hambi hi ku va ni maxeyas ni zvin'wana byi ma hisaka masiku ya La Nina ndawu a El Niño lweyi a sungule ndzi ta ripitela ndzi ku a El Niño lweyi a sungulela se bimbini wisiwa seno ka hina loko hi ni a influencia ya mimoya leyi taka hi hala ka bimbini ate seno ka hina hi nga kona
0: Benildo Guambi wala inam lomo a provincia ya Nyemban na kara hlawuta hi leswi zvitunga vezvi maheka kati hweti titako ta chimumu na kutaoneka kukala kati vula kambe na tshovelo wu nga nyawuli ku fanele leswi swi tolova ku maheka ka malembe lawa hi ku kokeriwaku ni yona mimoya leyi tiveka kota El Niño kota hi zwileko a mimoya leyi ya hi lomu ka ku rivala ya ha rivele na ku ta ve yi ta voneka a ku khingimuka kutani ku vhuka ka yona leswo hi ka tihweti titaku kuve ku nyikeliwa zvitlokolelo ka zvigonzani leswi swi nga ve swi humelela mukamapalisana leswo ka kulwa ni takudzaha zvipapukisa mapimo hambi kunwa madzvala lomo swikoleni ina kulore Orasu Romau iyena hanzisako ahungulege
2: aixikola sekundaria dos da gosto tshalo mudropeni ka inyambana hicho na chinga vachiwina azvihiwa zvo tala nguvu kufambela ka mapalisana yakwelana hi utsali ga mahungu ya kufambelana ni udzahiga zvipukisa mapimo hambukambi ni taukhavelega bola xikola lexi hi xona xi nga va xi kuma swikhaha swimbirhi hikwalaha ka letina la ku ni ubeli ga bola football ons hambukambi ni ku tsala mahungu hi tlhelo ka swivanana ya ku yelana ni xikarhato xa udzahiga swipukisa mapimo murhangeli wa xikola sekundaria dos da gosto xa le mudoropeni ka inyambani paulo sexto hi yena loyi a nga va a vula leswaku a kumiwa ka swihiwa leswi swi kotekile hikwalaho ka ku tihita ka vagondzisa mbuni swigondzani ka khomisela ka yena a ntirho wa ku gondzisa khwasi ya swivanana ka siku va swi va ku tsala hambuni ku gondza wu ta va u simama kasi ku malembe mataku wa xikola lexi simaka ku va xiwina a swihiwa ku tshika exikola sekundaria dos da gosto swin'wana swikola ku fana ni emilia dausi muelene xitututu ndusiriyale kumerisiyale edward mongana swona swi winile ka xigava xa vumbirhi hambuni xa vunharhu swiqokolelo ku tshika ku nyikeriwa swikhaha leswi ku kumekile na ku karhi a swi gondzani swi nyikiwa a tipaxa hambuni mikadhero
0: hi bongile ina ku lori Orasu Romau na hi tave hi amba ka lexikhati lawa mafambela no nghana a provincia yi karhi ti lunghisela ku amukela a mihlekano ya ntivitivi ya hombehombe leswo mihlekano yi ka ku hlanyeta miri hi ximo xa lomo swikoleni leyi vulavula hi majogos desportivos scolares fase national lomo a provincia a swigondzani leswi nga ve swi hlawuliwa kota maatleta hi leswi swi tihitaku lomu ka ku ti lunghisela a mitirho ya radio mosambique yi vi ya wona a ku ti lunghisela loko ka swivanana leswi swi belaku a majuvani laha pixa september leswi teku nga lowo a mitirho yi karhi yi famba hi laha ku lavekileko
3: wesley jonkis xautani
0: wesley u taheka district
3: murumbeni
0: murumbeni u chikele rini ku ta tipatsani van'wana va kulaga vavana van'wana madistrict
3: hi chikele laha segunda fera
0: a ntirho wu fambisa ku yini wa ku tilungisela ka ku ya ka fase national jong sportive
3: wu famba khwatsa va mistra hina va jimisa khwatsa
0: majima a mixuvu hihi leswi swi rindzelaka ku loko mu ta kumana ni van'wani va kulaga van'wana van'wana maprovhinsi
3: ku ndzi konkixitari medali yin'wana
0: u konkixela yin'wana medali wa rhangele u konkixela yin'wana ka malembe lawa ma nga hundza hi na mpulo ntani hi teta
3: a medali se konkixitari ndzi konkixitarile kwala
0: hi leyi ya provincial
4: lanovyaka xitarina
0: leswoa u humela ka dixiri ya
4: ya le maka masingi
0: a tirho u fambisa kwini
4: u famba khwatsi a trainara wa famba khwatsi
0: wa famba swikarati ku landzelela leswi a va coach va gondzisaka
4: a xikarati hi seguna leswi xa hi tolovela swa hakarati
0: xa mi tolovela a swa hakarati
4: a swa hakarati
0: a mixuvu hi yihi lomu ka maxotipurisula swi fazi naswona
4: u ganya premier logara
0: wa tshembisa
4: ndza tshembisa
0: u tsutsuma mametro mangani na kapixta
4: 60 metros
0: u ma heti minuti tingari 60 metro
4: mai 8 segundos
0: u ma 8 segundos 60 metros
4: si
0: i record ya wena le
4: hi yo record
0: a wu pimisi ku u hungula record leyi
4: ndza swi pimisa
0: wa swi pimisa wa mahatirhiloko ku ta u swi kota ku swi hundzisa leswi
4: ndama
0: a muchikombisi wa vanana lava va atletismo Jacinto Zefanias hi loyi a teku nga lo a tirho wu karhi wu famba hi tindlela leti ti lavekileko a vanana na va hi kona hi ka hlayi ya ku ringana makumambirinimune ka lava va makumambirinimune lava nga vi va hlawuliwa a ku va wumba xikwata xa atletismo ka siku ya ka fase national
5: jima hi kuma swivanana u swi rhumelo swivanana eka madistrict lama ma nga kombela ku ma rhume swivanana ma hi programa ni swivanana ni magondzisi lava va chukumisaka entawa programa leyi hi yi vala ku yi a ku yi kumprile semana leyi nga hundza ni leyi entawu va kombisa vana na ku epa hambi ku swa karatanyana porke loko u suka eka ambiyenti u ta nghena ka ambiyenti yin'wanyana swa karatanyana maxi hina ni vagonzisi ni vanani hi swi kotile ku wa a ku nghena muka program entawu a program xa ha yi kota ku komprela vanana na vona va kombisa a vontad ni kula ku hundza ku ni kula ku chiketisa ka xikwata lexi hina vagonzisi hi xi lavaka ku a va chiketisa hina vagonzisi va komprela a program leyi hi nga yi boha
0: musangulile siku munhu ku amukela vanana
5: esangulile hi mpfulo wa semana leyi nga hundza vanana vo tlhe va swi kotile ku kuta kanileswi va kona lava va kalaka va nga singa chikela ku fana ni ka xifundzakulu xa le ka Vilakulu a va si chikela maxi ndzi vulavule ni mugondzisi loyi wa responsable i ku le ku ate hi domingo leyi ya manziko va tangana va chikele vanana boy swi ko swi karataku nyana maxi i garantirile kwa i ta swi kota ku swi hundzisa ate ku hehe va se va chikela vanana va ta kota ku nghena ka ntlava wa un'wanyana para va kota ku tsutsuma swin'we va trenara xikan'we ni lava va hakeleka va chikela
0: ku lawula ka Jacinto Zefanias muchikombisi wa vanana va Tamajuwane na ku hi atletismo va tilungiselaku a ku ya ka fase nacional dos jogos desportivos escolares. Basi murazo mkiseti jikala magumu ka mahungu ya sugenya mungu. Mahungu mangawe mangini kamina Armindo Masinga zwinguna Idraldo Menetika Michine. Salani.

0: na Jehovah.
1: Mina kota ndzi nga mutsonga aka malowo ndzi nga he mutsongwane a ndzi wona vanhu na vakena tidama ka malowo mina ndzi chukela ndzi lava hina loyi va nge kota ndzi nga mutsonga ndzi lava Kamali Zivati tiya
0: atitiya
1: xikuni xikarhi ndzi xi susaka laha loko a vulavula
0: u ta lava siku ndzi tlhamusela ku hawulawula hi yini mina ndzi tikumi khwatsi Xitsonga hi zona se mamu wa siku gineni mixinene ndzi tsakile hi loko hi bolile ka suka nyamuntlha
1: okay u ta ndzi rungulela hi na lweyo Marcus Pedro kale na ndzi swi gezi gyakwe yoni gezi gyakwe sasteka yenawo maje leswi ndzi mutsa kamalo wa ndzi va ni ku mutsa hi programa ta criança kala leswi swi a nga nghena kwalaho xa direto bya kale maje murungulela kwa rungulela hi kota Pedro
0: hi zona ni ta mi byela a nga ha lava siku a wulawulanyana kasi ku a susa masawudadi ya wena
1: hi zeleswo tangana ni tsakile ngopfu la ka mbilu
0: bongile
1: ya
0: ngitile bya lisima ku bulanyana ni vayingiseti ku komba ku hi buli hoci laha bya lisima ku muyingiseti a hlamulawu hi tiva leswaku wa hizwa ha muchikelela khwatsi ke ta amukela mun'wana ku mbitisela ka lisimu leyi

0: Izwa na lisimu la mwingiseti wako sangula kuni mungwana angafukeni gichile
1: na gichile makunda
0: gichile vitu umanu kumeka kuhi kako
1: Samuel Carlos Mange aka umwenu mkamashawe
0: Izwa ona vali ya malembi ya munu ifikha kalu kanilezi nzila kupima kukutisa malembi manganunga na
1: Amali in tamu wena yotsaka yiku daya yiku ila in tamu
0: Hizon makono gichi siku yini ka muganga unga ka wona niku nga hi khamusela nyana kutsongwane xungetano hi mitiri leo yivikisile ku ku imaha ka suganya munhu
1: an bongira akusa gichi le khwate hambire ndika unga so malahangi yo ntirho wa bola zwino ndika karala na maroko na na ganha de 3-0 já andava o time como se lá quando vamos ver dá um pouco de ir andar a gente
0: ambitisel hit 3-0
1: ah ande bom dia já ande se tiver hit 3-0 pelo quarto nesse logo no rumo de todos os dias que eu tenho muito de rumo de dar mais de se lançar para a Chichene Basha,
0: kwa uwezi kukutoka la kaya. Hizon, ulukula ula hete humu, ni moya luzala kusugimu ni gimwani. Uti mahisa kuinu kutigada kutenga surubanyi uhi lava moya ubiha.
1: Kwa kutigada, nikoka jinga sisi kukala siku.
0: Hizon, baha zama manu. Goka ginga si chikea siku gaku tateka venyu wa gona. Venyu wa tono. Ona, shungeta ni hili simu nyana, hinga hakunyika yimwe. Unavela hii yako?
1: Fernando Luis mkateko siku gaku wani ya mkigundu msa hosi.
0: Hizo, na mitiru ya hina chikea la hii basili, kuna mamvara mvara. Zinene avangwani lava tirisaku achi manje vatolova ku ngena hili zwiya vatolova ku ngena hiti internet
1: esale kula fashe ti manje za nanga vatolo sai karatela
0: oh wazoti peta ka ti manje
1: izona
0: Au zute kumako majaha mavumela kwa hatla makumba wena. Ni va madala va sinzisa kuva nga vumeli kukumba. Wa kuma va basileni va tirhisana na zwa utafuteni, va tirhisa zwa zwinene. U nga kholi ku madala wena. U wona hi ngohi u wona hi muzimba ku lowu madala.
1: Hi zona.
0: Na ha ti vumeta.
1: Kahle. Mina sesi ndivula ku makunzwana leswi malembe lo ngandzutisa ku kakaneto khale. Wenzi kembela wena hi tanga wena leyo.
0: Zwa zwala hambi ku wulawula van'wani xa va ka a va zwala o zwa ku a ka ha zwali chumu. A hakila ti vhumeta ku epa ndzi kumbile ni ku ti wolola loko a vhuka nga ha ti wololo o keta owe yo.
1: Eyo.
0: Bungile mishu yinene.
1: Nandi bungile darasa makandele bungile.
0: Zwali sema ku bola ni vayingiseti hi vona vapangalati va hina. Hi hina vamani loko va nga hi kona vayingiseti. Hi hina vamani. hikona hikwalaha ka vayingiseti.

0: Rizona, ka 6 horas ni 36 minutos, mungana mungisete ungapfukeni, avito mani ukumeka kuhikako.
1: Ndilo mudropeni ka nyambane, ndimina ndivitana ku imina Rafael Nyonala.
0: Rizona, dzaha kunyika ucha wana chutiso cha kuhambana nlechi, kasa kuvula bulu, cha kuhambana nlechi, dzinga utisa mungisete lwa hundzileko.
1: Hizona
0: loko au khwatsa vo ku vitana kota konselero mulayi dota ka vanhu va holova ku kasi ku ganya munhla va chadiltolo ni lava nga chada a malembe mahundzela ya ku vani malembe au ta ulayi
1: ndzi wata wa byela ku nga va tika ti holova va hanya hi ku rhula hi ku sati a ku rhula hi kona ku
0: ma kungangu ukula hizo se shungetano hese kuganya munhla yinga tsima tsima ya ku fonelana ni vayingisiti shungetano hese kuganya munhla gichise ku yini lomunga kona ni ku hi mitiro uyipimisile ku kutani zwini nyamunhla zwito ku hungasela
1: leswi ndzi laha tirhweni loko ndzi ta huma hi laha tirhweni ndzi ya kaya njhanijhani ndzi ya chichini ni dyambu hi wo nhlakano wa kona lowu wa bola ku na ni kampionati lokale liniyani hi yo ndzi ta endla hi wona basi ndzi phuma gambu hi ta vona zama ndzizini to ma
0: hi swona mitirho yi chikela hi basile
1: chikela na hi basile basi sentu yo nkontifesh hi
0: swona makono hi tala hi ku tsaka u nga ha hlawula lisimu kasi bya swi kota ku hi ku chayela kasi byi nga hambani
1: a ku rila byin'we ni vamakabyi lava va kongolowaku le joni ndzi wa kombela nguvu ya uxeni mukhavele a titulo pretoria
0: la ka ku apraya ya mabono a mulanda nga ku hlambe
1: a va vhumetisi ku a hlamba
0: ndzi hlawula xona
1: hi swona ndziwa laha ku rila na vona vamakazi lava hlongoliwaku le joni lina hikusa leswi mahekaku a swi hi tsakisi na van'wana
0: kota u nga munhu wa cimo u nga ha hi byela loko a ku hi ku hi mavonela wena xungetano hi leswi mahekaku a joni a wu ta vona ku a ku hakelisa swinene a ka vahanyi va tiko ka joni va tshamaku lomu sambiki
1: ya za a swi fanele ku hi hakelisa imeji mamuweta manje a ku va byela ku a hi swona muhimahaku a hi swinene normal enecessary
0: u pimisa khwatsi ku fanele hi ku a munhu loko a ku tlhava hi xipikiri kutani a ku hala u nga hakelisi wa ta ku loko u hakelisa ku mahaka yini
1: nawu wa mota
0: yena ni ku yena loko a mahele hi ku phazama ni ku ka a nga swi tivi wena xa u tumaha hi ku swi tiva ni ku hakelisa u ta maha bya ku bayisa ngopfu u tlula yena
1: i munhu wo xanga bya ha fana ni loyi wa ku ya kun'we lomu xipetleni na wu karhi wu hlamba a hundza lowu wo xanga ta a wu lava mpahla ya wena a hundza a tsutsuma loko wo huma u nga bangi tinguu wena hi wena u nga xanga ku hundza yi nga jaha loko u mu landza loko u ku ndzi landza tinguu ta mina ni u nga yi na nchumu u nga boha hi wena u nga xanga ku hundza yi nga jaha
0: hi zona ke lego yi pimisela ga wun'wana tiko ga mosambiki ngovungovu ngovungovu inyambani ku nga tera de boa gente lomu ku nga amukeli wa vakoloni khwatsi kasi va ta hi khinyaveza ku fe ku bula se zora ni 40 minutes hi bongile hi wulile ku fela ku bula bya saseka ku bula ku nga hi ku bula hoche siku ni siku bya saseka ku tiva ku muyingiseta kona ke wa hi yingisa ke hi na vamani na ku nga hi n'wina vayingiseti.

0: izona classic nova kune mwingiseta ngafukeni hibulana mano kumeka kuhekaku
1: awushiyena bulana bayozebe yakusukela ku rezamento de zavra enyarini
0: izona konjani zavra ku rezamento
1: akavuka kwathi nyamuhla akuna swiyilayila hante kati kwingala hombe manja nomukazana ya hina ku kumiyeli
0: ya wena kati timela ku tsakiwile
1: aswivana na switshamakuswi zama ku mahamahampfunga laha kaya nga rhali ya kona ku ri ke loko ku nga na rhali a xitolo para ku famba papayi think u rhunga phakiti
0: a tinyama ta makhumba ti dayetelwe ti kona lomu tindleleni ta bosiwa
1: hi swona maxele ti lava yo male ti lava ku yo rhunga ri leyo phakiti
0: ha he wena a tamu wa byanyi ku fuya ni ku nyikela byanyi ntsena
1: hi swona loko u nga tiyeli ku nghena wa vona leswi ku nga na mehlanyana ya swimpfulanyana ni leswi ku titimelaka loko u nga fuki ximixeni u ya lava khovhani loko u ze ni tika gigi huma gambe jaki a woniki khovhani a kumbela kona ni ta wondzanyana nge loko ni nga kumi ku gabeke
0: loko u gixave muhungu a mafuya ya lomu sidadi lomu ku nga ha mabyanyi lomu oge xixave muhungu gi ta kuluka bya tana mi ta wona loko wo za u gidaya u ta kuma ku tisabawu ti nga kona
1: hi swona
0: nyamuntlha byini u nga byi vikisa ku byi maha
1: a siku na nyamuntlha ko va ku hi vunetela vamamana ku chindzachindza mifarini a kutala ku wo tshamela kule a siku leli va ka tingaka loko wo tshindzeka laa va peta woko va li hewe a hi nga ku wonanga siku la ku cinca a hi kona hi zama ku cincacinca kwalaha para ku hi nga khomi wuwoko lomu kambita
0: ehe kambe loko vo ku wulawulela va ku tsika wuga i chukwana loko vo ku khoma hi woko bya ku bayisa ngopfu a wu se swi swa ku va ku ku khomiwa woko ndzi kulina ndzi swa ku ku khoma munhu woko loko a chela awo ku gayeka ngelo a khomiwa woko bya hundzisa wa tiva ku vale bya hundzisa
1: bya yila tipoi bya yila a swi laveki leswo maxi va ka va swi mahaka hi ku vela va le ntimbilo ta maribye
0: wa tiva ku vale bya hundzisa hi ku yini byi hundzisa hi ku a ku khomiwa woko loko ya u nga ta ku rivakelwa ne kutsongwana leswi munhu u nga nave ku yibya laha ho vala hi wena
1: a ndzi navela ku zwa a Jeremia Zingwenya ya ku a bonu a lilunganga
0: a bonu
1: loko li fikela lomu ka hina lomu hi li nyika hinkwaxo va tsheva yini ata mapraya hi va nyika va gazoxe leswi va swi lavaka
0: ni ku sichiwa mapasa va sichiwi
1: wa swi wona ja hina ndzi lava muzika lowu wa Jeremia ya ku a bonu a lilunganga
0: kambe a tele leswi u nga lihisa byona byi nga biha ku hi wu tsemerisa leswi ku nga seji 57 wo tshama wu yingisela wu dembele hi rindzela mahungu ya kusukela ntsindza ka maputsu hi ndzhaku ndzi ta vuya ndzi ta wu chaya a muzika lowu ndzi ta yi chaya lisimu lexi se ndzi yi viki laha ka wundhawu kasi ku yi ta chayiwa
1: ndzi bongile mitirho minene papayi wa mina
0: bongile byohle byi mahi tindlela tinene u nga tsiki ku chindza rali u nga khomiwa woko
1: wazwokarimambukabungile
0: eka 6:57 ximitirho ya radio Mosambiki xitichi cha Nyambani mpfhukeni hi 102.1 MHz aka Hun'wini aka Masingi 89.9 akisiku 89.0 lomudorobeni ga Nyambani hi 101.6 kafonyololo yo 88.0 ka Maboti 91.2 onda media 1206 kilociclos por segundo vai kuma mitirho leyi hi RM play ka internet kutani ku tirhisa ku www.rm.co.mz hi laha wa khetha xitichi cha radio Mosambiki cha Nyambani kambe na ku nga hakali u ta kuma mahungu ya kusukela ntsindza ka mitirho ya hina ka maputsu ya lomu tikweni ni hangi ka matiko hi ta vuya hi ta chati simu timbirhi tinharhu na hi nga si nghena ka longoloko wa n'wanana
2: Albert byi kha u tsutsuma hi tamu u tlhela u kha hi wona Van Diesel wa Fast and Furious pe ndzi zamile ku ku hlongolisa a ndzi ku kumi tiwonele liphambeni ku na maphoyisa u ta biwa xipiti
3: ku nga ta maheka chumu ndzi chelile a tipono timbirhi lomu ka mapasi ya movha a ku na wu kone laha phe ndzo zama ku ganya nkama ni chikhati n'wana mamani
2: hesa hesa wa swi tiva leswaku wu gunyadi leko guma haku ni ku a wu gunyadi u ga hoxela a nawu wa tiko
3: makabyi u nga tini bya wena madamu phela mina ndzi hanyisa xileswi cima ndzi sangula ku ndlela lomu titaratweni
4: munghana muchembeli kutani mphakelo wa vanhu ni michumu wa swi tiva leswaku a ku fida lava va mahaku ntirho wa ku endlela lomu switaratweni bya betelo ni ku bya tsayisiwa hi nawu ni ku tlhelisela ndzhaku wa nhluku wa tiko wo ahihi a wu gunyadu vuleta hi tinumber phone leti 82 3405 84 3405 kutani 86 3405 000 a hi patsaneni kasi ku hluvukisa a tiko ga Mozambique xiletelo xa mitirho ya takeketlo a muti wa kwanela hi ta mafambelo switaratweni hi ku tirhisana ni hubyi ya ku lwisana ni hunyadu lomu ka provhinsi ya Inyambani.

Agilunganga bonu ku yimbelela Jeremia Xingwenya a khawula leswaku ti hlawula xonge hi tona ti kala ku ti nga simbela. Tshamela la ku mungana muyingiseti ha hi kona ndzimeni ya tisimu ku nga hikali hi ta ku hengeletela longoloko wa n'wanana laha Radio Mosambiki kota ndlela ya ku fela ku pangalata wena aka siku leki ga nyamuntlha. Longoloko wa n'wanana ti ta ve xigava xa ku mbitisela xa mitirho hi lerimi la xitshwa kona ka siku leki ga nyamuntlha. Makunu hi ta zwa aniyanu tamela loko wa ku Afrika ku fanele ku ve ni ku zwana ku nga vi ni cirilo kani leswi xikona cirilo lomu Afrika.

gicili gicili mungana usangusa leswi a longoloko wa hina vanani ni ri mya xithala radio Msambiki ilongoloko lo hla ku tsaka loko xi ku sontoni sonte ka mikama leyi aka longoloko hina nyamukheta lo le xingetano hi mahlayisela manene ya jakuga xipotikezi ku nga conserva sound jalmente lai tokuma ku swigava xana xa toloveto ku nga mabulu ya mina swimandlana xa mina ni loko ndzi kula ndzi ku byela leswaku nyamukha ka u pangalati ka mina Anastasia Nelson ka n'wingeleti mana Fernanda Jimilda ka vhuneteli titikrimil dikomeka seketela ka longoloko lowu ndzi ku bya mungana xa ku tshama laha u nga ta tilaya sweswi hi ta teka wucenji kasi yi simamisa ni longoloko wa hina a yeniseka.

0: Yiwili ka utenji ndatsemba lezvako mungano nga sekaya ukinile na hine kusamana verna nyamuka achilili au utenji gotsakisa ngovu kamba ndatsemba lezvako zvakunguna umukinile kambi taka shigava shaina sho sungula shinga mabulu lati zvauka vangana vaena hiwa mahlaisela manene ya zvakuga kasi zvinga hini ikusakuni mahlaisela manyingi ya zvakuga kamba vangana vaena vataikhamusela zvakwa zvakuga zvihlaisiswa kuyini
1: Mabulu ya hina.
2: Ahibuleni.
0: Akamba bula nyamunkha itaula ula shingatano hiku khaisa aja guga. Jipotikezu kunga koserva sound dos alimentos. Laito za wuka vangana vahina, hiwa ima khaisa la manene ya aja guga. Kasi ya guga la jujinga hini. Jeju sita ula ula ni munga na ume na usungula. Gichili vanya?
3: Gichili.
0: Vanya higi hipratu legi ugiranzapo.
3: Ranza matao.
0: Ama tao ya hini?
3: Ya tingawa.
0: Zvino mahaku kasi amatsau ya tinyawa manga hini loku ujandala ne usiku gamosi ya zvakuga zvino mahaku
3: ndolta kati jena ka ndireka lomuka kozhela dor
0: akamuka uvaka kozhela dor zvahina zvakuga
3: azvihini
0: azvihini kuyini
3: ndolta kozhela dor ya vuna zvakuga kasi zvinga hini
0: loku inga zvikote kukhara zvakuga zvino zvitoo maheka
3: lita hina
0: Ungana vanya zvino dzirauka vangana vaina lava vakala kukutiva akuhlaisa zvakuga.
3: Leva chanzo kuvangana nene ahlaisa ni zvakuga purgimani gasiko zvida zvidava. Aivekeni zvakuga lomukama kozhera dhori. Izvi kungeata zvivila kwati. Kasi manzi kuita zvikomo.
0: Zvezvi zitoloola nemungana mina Krizalda. Gichili Krizalda.
4: Gichili.
0: Hingi ipradu legi ugiranzako.
4: Apradu ndiranza kunyama.
0: Anyama yai?
4: Ya homi ni ya frango.
0: Kasi ajaku galaji ujiranzako loku ugani usiku kanini mishu ujisia jini umahaku
4: Zoi tika ka congelador o ka jilera manzi ndatek o monge ndatek ndika
0: Ugana unga kufumeta angi?
4: Ita kufumeta
0: Kutika kukungata jaku uga kasi jinga hini nukuweka jaku uga ka congelador Hiwa ima mahele mangwani wa mahaku kasi jaku uga jinga hini?
4: Akuna mangwani
0: Mungana, loko inga vikisi kwati ajakuga zvaina, zvini zvitoma heka?
4: Zvita hina.
0: Zvino dzirauka vangana vaina navakala kukuranza akuvekisa kwati zvakuga.
4: Ovalauta zvakuga kambi kuni vamwanyani vaizvilavako zvakuga kivaikela ningala. Yifanela kunyivekisa zvakuga kwati.
0: Zibungili mungana mina Krizalda magezi ya wana yosaseka. Zvezvi zitaroola nemungana mina Shoneze. Gichili Shoneze?
3: Gichili.
0: Shoneze, iki hiprati legi ugiranzako?
3: Anyama ni matzao.
0: Uranza nyama yae?
3: Ya huku.
0: Ya matzao, uranza matzao yae?
3: Ako ovi.
0: Kasi ku uvekisa kwati jaku galeju, jaku ovi, jinu juma haku?
3: Ashoka shamilo kisala yoko mziga. Zo cheka tijela, nzifala, ncheka kwa shiladuru. Prati manzi nzifuka, nzikufu meta mziga.
0: Logu mahaleju, ajihini jakuga?
3: Mhmm.
0: Mungana shoneza, lukunga mahi leju unga nzijela jejaku. Lukusia jaku uga uveka kakoshiladoru. Jini juto mahekaku?
3: Ita hina.
0: Mungana shoneza, jini jela uka vangana vahina lava. Wakala kukushitewa lejaku, ajaku galo kujisala. Jifanela kujitela kama kushiladoru. Jukungetiwa kasi jinga hina.
3: Vangana, tengi mweka ashwa kashamu ilo unga kushiladoru. Kusimanzi mufuka mufumeta muka. Kusikuru vangana vangana wakala kunga hina sabuka. Hele hengana yufanaha kujweki sa kwati.
0: Zibungile munga na mina shonezi magizu ya wana yusa seka. Zitasima misa nzi ula ula ni munga na mina wogumeza. Nga munga na Larissa. Gichile Larissa?
3: Gichile.
0: Larissa, ishu ije kugale juli ranza kungufu?
3: Matao.
0: Jinu maha kukase matao ya tuhembe manga hini loku ujisi ya kaprata.
3: Zote kati jela nchela, tifala nchela kakushatu.
0: Loko gecha ni mishkoshika basi.
3: Aye.
0: Uma hain.
3: Tukumere.
0: Zibungili munga na wamina. Munga na Larissa, ankama ushava kupeshi. Jini uma haku kasi apeshi inga hini.
3: Munga kati inga kami inga kwa nchila kamu kati inga hini.
0: Jini ujira kukama ngana vaina lawa wakala kukushitiva akushaisa kwate shakuga.
3: Loko watika shakuga ebra. Wachela ule katishela ufala uchela kakushila duu.
0: Zimungili vangana vahina hikumu higundisa ama shaisela maneni ya jaguga. lavangana va hina vanga hi dyela lejaku i fanele ya hina ya ku loko hi siya jeku gaka purato hi xi kota a ku yi hlayisa khwatsi kasi ma ndzi ku xi kuma kambe ndzi ku byela munghana lexaku a hi swinene leswaku hi halatela jeku hikusa ku ni vanghana van'wani va kalaka ku xi kuma heoka lexi byi halatelaka na ndzi ku byela leswaku xigava xa hina xa mabulu xi chikele magumu na ndzi tshembisa leswaku a fiki ki taku hi ta kuma ni mabulu man'wani yo tsakisa ngopfu
1: Mabulu ya hina.
2: Ahibuleni.
0: Yiwile ka xigava xa hina hi zili leswaku vanghana va hina va hi byilile michumu ya nyingi ngopfu leswaku a jakuga byi mahlayisela manyingi kasi byi nga hini ya hlayisiwa eka makonjeladori ka majilera ku ni jakuga swin'wana swa ku u swi bika u swi tika ka mumu ku fana ni tinjhanji ni maphanji wa bika u gama u veka ka mumu kasi byi nga hini kambe ku ni matsawu ya tinyawa wa mabika u ma veka ka mumu kasi u ma swi bawulela kambe leswi ti fanele ti himaka kasi leswakuga swi nga hini leswi ta yaka xigava xa yena xa vumbirhi xi nga swimangana bya mina leyi ti tivaka vanghana va yena hi swini va swi kotaka ku ma hi swimangana bya vona hikusa hina a yi ni fanele basi yo hlakana ti fanele kambe ta ku hi maha mitirho laha kaya kasi yi nga tshami basi hi ku gondza na yi nga tivi ku maha mitirho ya laha kaya
5: Gichili gichili vangana xitsanguse levi xigava xa hina xa loko ndzi kula laha ti tivaka vanghana va hina xini va xi va kumaha loko va kula leswi swi ta vulavula ni munghana wa mina wo sungula gichili munghana
6: gichili
5: a vito
6: Edilson Fabiana
5: Edilson xini u xi va ku kumaha loko u kula
6: a phuyisa
5: xini u mahaku kasi u ta ve phuyisa
6: na gondza ngopfu
5: a phuyisa gini bindzu muni lomu tikweni
6: ni khoma thimbafu
5: hi leswi ni va kumaha loko u kula loko u nga xi koti ku ve phuyisa u nga langa yini kambe
6: mugondzisi
5: loko va ku langisa ka mugondzisi ni phuyisa xini u to langaku
6: a phuyisa
5: a ndza xi tiva xiali lexi xa ku munghana Edilson wa xi lava ngopfungopfu ku ve phuyisa hi xona
6: hi xona
5: munghana Edilson xini u byelaka vanghana va yena lava va kalaka ku tiva leswi va lava ku maha loko va kula
6: ndzivandlela tenke mu xi tiva
5: Sibongile mungana mina Edison, zwe swi tawala ni mungana mina Vanya, gichile Vanya.
7: Gichile.
5: Ngana Vanya, zwino lava ku kuma loko u kula.
7: Ndzi lava ku ve mugondzisi.
5: Zwino maha ku kasi u ta ve mugondzisi loko u kula.
7: U gondza ngopfu.
5: I buku gi u gondza ngopfu kasi u ta ve mugondzisi.
7: Wa ki mabuku.
5: Loko u nga xi koti ku ve mugondzisi, hi gihi kambe a loro legi u to langaka.
7: Bombeiro.
5: Loko u xi kotisa a ku ve mugondzisi ni bombeiro va ku langa chumu chin'we, zwino u to langaka.
7: Gondzisi.
5: A ndza xi tiva leswaku munghana Vanya hi loro wa yena funtsifuntsi ku ve mugondzisi hi xona.
7: Hi xona munghana.
5: Munghana. Zwino u byelaka vanghana va hina lava va gondzaka va mbeta desima segunda va nga swi tivi leswi va lava ku maha
7: na tindzuku vanghana a hi tiveni leswi lava ku maha na yi nga si nga kula
5: Sibongile munghana mina Vanya munghana a xigava xa yina xa loko ndzi kula xi chikele magumu laha yi nga vulavula ni vanghana va yina va nga hi byela milorho ya vona ya yinyingi munghana nga se kaya yi fanele ya wena ku langa leswi lava ku maha na yi nga se kula kasi xikhati na xi nga se hundza hikusa milorho yi nyingi kambe yi fanele ya hina ya ku hi langa na xi nga se hi hundza xikhati munghana xigava xa yina xi nyima laha a xi fana kala vhiki kitaku chao chao
0: Iwile ka xigava xa hina xa vumbirhi xi nga swimangana bya mina leyi nga zwaka vanghana va hina leswaku vona a va swi koti basi ku hlakana ni ku gondza kambe va yi byile leswaku ku ni mitirho yinyingi va yi kotaka ku mahala kaya na ndzi ku bya munghana u nga se kaya leswaku i fanele ya wena ya ku tiva ku maha mitirho laha kaya hikusa ku ni siku vapapa vo to endza o va ya mitirhweni ni vamakaji lava hombi vo to ya cikuleni wena u tshama wexikaya kambe fanele ya wena ku tiva ku maha chumu kaya kasi u nga karhatekeli hi siku leko munghana ndzi ku byela leswaku a longoloko wa yena wa chikela magumu kambe xa ha sele xikhatanyana xa ku ya ka xigava xa yena xo gumesa xi nga loko ndzi kula kambe na yi nga se famba ka xigava xa yena xa loko ndzi kula hi ta teka a wu cenji ku gumesa a yenisela

0: gichilo gichilo mungana cha singula gavcha hina cha lokunzikula laito laula ni vangana va hina hiti valuzi va xuvela kuve loko va kula gichilo mungana
1: gichilo
0: kukwini kuvuka
1: ndzi vuke kwa tsantu wena
0: edina u nga va u ndzi byela lexi xuvela kuve loko u kula u xuvela kuve
1: ndzi la kuve mugondzisi
0: a kuve mugondzisi wow hi kuyini u xuvela kuve mugondzisi
1: kasi ku ndzi gondzisa vanghana va mina leswi vona va ku ka va nga swi koti ni ta fe ku va gondzisa
0: swinene leswo swilo byo saseka ngopfu maxi wena u tsaka hi ku ve u gondzisa vanghana va wena ntsena
1: a hi vanghana va mina basi ni vamakaji va mina ni voki lava yena va fanela ku ndzi va gondzisa
0: kasi leswi u nga va u ndzi byela a ku langa ku ve mugondzisi u ma hi ku swi rhandza
1: i ndzi ma hi ku swi rhandza
0: cini xi ku tsakisaka a ku ve mugondzisi
1: hi ku ndza swi rhandza ku gondzisa vanghana va mina
0: edina swi ni kumeka ku na u maha kasi ku u va u chikela laha u ka ku ve u hi mugondzisi
1: ndzo gondza ngopfu i loko ndzi hi kaya ndzi hlayaka na hi ku tshama mugondzisi
0: wa tshemba swa ku ta swi kota
1: ndza tshemba
0: swinene leswo ku ve u ni tamu wa ku u lwa hi lexi u xi lavaka ku ve amandziku wa siku edina u nga va u hi byela ku ka vanghana lava kalaka nga swi tivi lexi va fanelaka ku ve loko va kula u va byela yini
1: ndzi va byela ku tengi va langa xa ku maha loko va kula kasi ku va ta kota ku tilunghisela nkamana wa hi kona
0: hi swona ndzi bongile edna sweswi ndzi ta vitana munghana wa mina wa wumbirhi gichile munghana
2: gichile
0: u kuyini ku vuka munghana
2: ndzi vukile khwandza ntu wena
0: munghana a vito
2: hi mina selma
0: selma i vito ku saseka ngopfu selma nyamuka u tsakile ngopfu cini xi ku tsakisaka
2: a hi chumu ndzi yo pfukana ndzi tsakile
0: swinene selma cini wena u xuvela ku ve loko u kula
2: loko ndzi kula ndzi navela ku we a muhaxi wa mahungu ya tiko leswi hi xipotungezi va nge u journalista
0: ku saseka ka zona selma u nga va ndzi byela ku cini xi ku maha ku ve u lava ku u maha a muhaxi wa mahungu
2: xo ndzi tsakisa loko ndzi vulavula mahungu ya tiko
0: u tsaka hi ku ve u kota ku nyika a mahungu ka vanhu lava kalaka va nga hina a mamahele ya ku ve va hini mahungu lawa hi swona
2: swi ndzi tsakisa ngopfu
0: kasi ku u kota ku ve muhaxi wa mahungu ya tiko swi ni u mahaku kasi ku tilunghisela
2: ndzo gondza ni ku leri ngopfu mabuku
0: u lera ngopfu ni ku gondza kasi ku kota ku maha leswi selma ka vanghana lava kalaka va nga sichitiva lexi va fanela ku ve mandziku wa siku va xuvela ku ve loko va kula u va byela yini
2: ndzi va byela ku va va tilunghisela ka mana u hi kona
0: hikusa loko va nga tilunghiseli ka u hi kona ku nga maheka yini
2: hikusa loko va kula lava nga swi tivi leswi va lava ku maha va nga ta xi kota ku maha loko va hi va hombe
0: ndzi bungile selma mave maxuvu yo saseka ngopfu na wena u mungana le kaya tiva leswaku loko u nga hina maxuvu sangula ku tilunghisela u ve u sangula ku ve u hini maxuvu u ta tiva lexi u fanela ku ve a mandziku wa siku kasi u nga karateki a phambeni ka vutomi ka wena a xigavi xo fana kala vhiki gitaku.

lori leyi va lava ku maha. Ni ndzi ku byela munghana leswaku a hi ku gondza basi humbeta Desma Segunda u nga konkoreri, kambe i fanele ku humbeta ku gondza u konkoreri kasi u ta kota ku va ku tirha loko u kula. Ni ndzi ku byela leswaku munghana nyamukhe u lavulile xingetano hi mahlayisela manene ya swakuga. Lava vanghana va hina va nga yi tlhamusela leswaku ku ni mahlayisela manyingi ngopfu ya swakuga, kambe ndzi wu lawulile na wu sangula longoloko leswaku ku ni mahlayisela manyingi ka tinjhanji ni matsawu. Hambi mifirinya loko hi nga le ku yiga o hi nga le ku yi khona, hambi ku hi yi kelela hi yi veka loko hi kelela ka ndhawu yo tsaka manyana a yi hini. Leswi mahlayisela manene ya mifirinya. Hambi makhoko loko hi makelela a ma hini. A madin'wa ni mapapakayu hi nga swi chela ka majilera, leswi a jilera yi vuna ku a swakuga swi nga hini. Na ndzi ku byela leswaku munghana nyamukhe va ka u pangala tigamina Anastasia Nelson ka Hwengileti mana Vernard Ashimilda ka Vuneteli titi krimil dikomeya ka seketele ka longoloko lowu. Na ndzi ku byela leswaku munghana a longoloko wa hina wu chikele magumu kambe wa simamisa kala vhiki gitaku. Chao chao.

0: kulisini hipurijika vegetinga upeye abu ingata po vanga na huka u vangu kwaza kubonga ambara au vangu kukuti kubonga janganya embeya dadva nganya embeya dadva ginanu kiti uku kubonga
1: ubonga kunaneza ulihalazo kamutu ulanga kukirela singi.

0: go yiri go yiri mun gana ha go phe karate nyi gaba ya thunya lor wango ama ngina ni mangana ngina ta vota go dziti kwa go kina ni vakidogorera go khala va kudanda ngina lo sa mungana wangu nya phe weekend go yiri mun gana lina
1: wiki del na kin dania
0: dania ungo hevula
1: ngo hevula
0: wa go hevula class mun
1: nge go hevula kwarta
0: una ni lor
1: nginao
0: kuwe vini lor wako
1: Loro wangu kukara mdogodeli.
0: Loro wa unyaka mdogodeli. Kumana nga kuhate. Oma nrukua bunu nga chate.
1: Nyidi hata puriki ngidu ugole.
0: Wamba kwa za uka mdogodeli. Jina nga unaila ugira. Wamba kwa za uka mdogodeli. Jina nga unafanira ugira.
1: Ninafanira kukala muhebuzi.
0: Unafanira uka muhebuzi kukinani.
1: Kukubangi hebuza wangana.
0: Ngibo ngiri mungana ngilalo samu mungana wangu keni. Kukiri mungana lina.
2: Nina keni dadivu.
0: Dadiva, ungu hevula?
2: Ungu hevula.
0: Kwa ungu hevula klasi mwini?
2: Nyevua terseira.
0: Una niloro?
2: Ina nginao.
0: Kuwebi niloro wako?
2: Hapata kamu hevuzi.
0: Hapata kamu hevuzi kukinani?
2: Hata hevuza wangana wangu, nyevuza wanriyangu, nyevambi wali nina hevuza wako.
0: Kwa uwebe hinani wangana wali nyako vasimane hiniloro atikala nyolo.
2: Nyako wambe ukeni, wana peyi olu gupi misa uka, uhinani wapata kukala warae wana dandrawo.
0: Nibongi ni mungana oli nina losa mungana unye higisu keni kuyi ni mungana lina
1: Lina keni Leticia
0: Leticia una niloro
1: Ninao
0: Kuwevi niloro wako
1: Kukala muhebuzi
0: Kuginanu hata uka muhebuzi
1: Kuwanyi nakoze kuhebuza Sanana nivangana wali wasi sitiku silu ngisitiku eni Ngidusa kuti wangu kudu wana nyaisu ngisitiku nivani ngana wasiti Nivahebuzi
0: Loru wa uku nao kumana nga kuhate Oma nrukua bunu nga zhate
1: Keni nyabune
0: Yinanu wembe la kubanga na vali nyaku basi uwe tiloru wako.
1: Nya wembe keni wangana mwatala hwane kuwa kutiloru wako kwadi.
0: Nyibo ngini mungana jigawa yatu nya loru wangu jina ema kava. Na ipota kwembe mungana uketu kwadi kumaneka nyiloru nungari mudu kwini. Pra gasi orona dandra usista ugaradzei. Na iku ketu chao chao kala simana itako.

makhetha ka milongoloko wa timafulor a radio mosambiki i nongoloko wo wu ni ku tisela ku tsaka ni ku gondela ngutu ka nongoloko wa munhu hina va xibwatangulisima la ku bonga timhaka to hina timanaka xigava xi xa mabulo ikambi hina va dini xigava xi sa mabulo enkamanokula ni masakanelo na ku galangana tito ka nongoloko wa munhu lava xivangela tongungana akrise faustino ka michini manjerimia xifrancisco i onelele tirikirimi lokome a hiyeni ka wu cence hina va yi ta bela ka xigava xa tixoketa

0: bona ngana
1: ni bona hantia
0: ana ni bondina
1: ngani naira
0: naira wa kudza kubonga
1: ina na kuziva
0: kama one lo wana kubanga kuna lisimo
1: ee kunalo
0: ungaba chinigela kheni nguli lisimo la kubongo lidzivaka
1: kubanga kuni lisimo ngutu nku ifanele yakuba hichibonga umuntu achimahala tatinene ikulisima la kukombisa takheni ene ani respect ni vamwanyani
0: nku awe wabonga vatu
1: ina na bonga
0: wanza into wakukoto katidu ndi kubonga vatu
1: ina na mziva
0: nchanu mahaku kasiku achidziva kubonga vatu kufana niku audidziva kukubonga vatu
1: ni mgeto kini tinilisi mangutu kubonga vatu ngu uchimahatu ubiha mangwana bambi tukwata kukubonga umajitinge tukwata kubonga vangani vajimu ningacho umani kuwa chipazamato maha ena chipazamato maha tinge tukwata kukudiva lela mgana para mangwana nina takwata kudiva lelo
0: nchanu gela kubatati wale waku vana nivana anamitini waku kawadzi kubonga
1: ni wagerada kheni tingi wegondisa wanena vau kubonga puriki kumanga kuni lisima nguti isinga kubonga vama mwane watate vauda ni mtu kwa likeri vama nako hanzilani tingi we mbonga wachima hela tati nene pala wana wandisho nipu nilisima ambiba chizimbela ukalo wekumbisa to wana wanilisima
0: na kubonga ngana naira nkunga wachinigele kheni nguli lisima la kubonga ulizi vako nga tondu msakutana kajikuwa chatu cha mabulu ahani nga wanchibula ningana mina naira nga wachinigele kheni nguli lisima la kubonga ulizi vako

0: rei de Mudamba, ou tu sais, 79, 59, 167. Ou tu sais, 79, 59, 167. Likunga liwa fela kwenu kwa uchihida, nangulu wana kwenu kwa hibu watani nao. Kuna nengise tampukane ya leo dishide?
1: 89.9, Kota Pedro Kamasinge.
0: Kojani Masinga Madala?
1: Ah, é, não sei, não há voco, nem me chaco titimela, mas já, quase lá, quase mum.
0: Gutona, o lago roga aí, Kota Pedro.
1: É, como vai lá, não tem lugar lá, não é, custa de Wakamarengul. Nem me chaca, é, não vou, Wakamarengul. Não tem lugar lá, não mata douro, vou, Wakamuendan, não tem lugar lá. Se tu manda um romben, Zaku João, David Mohal, da Murungula Lango, de uma batata ca um wini, e não warungulewa. Fernando Latel Maringoli, qual é que é o Winnie? É na Warunguli, Fernando da Regina, é na Warunguli, João Yaba, Unyaba Winnie, é na Warunguli, e na Luala Murum, Wala Ganya Machacha, Lahavangi, e na. Ah, tem a Mora Vaquela, mas estamos com o Bola Massivo. E na Lua, qual é a Belle, qual é a Malaísa, é na Warunguli, ni voce, voce, voce, voce va in settimana di Mozambique da Varungula, azinga kukri uwe na baba nyakundere
0: nabonga Kota Pedro
1: yeah.
0: Kota Pedro di Zambida Masinga kuduwa nika tangadwa na di funera kadisi kuduwa da muno da 5 ka July wadembeda 2026 kuna nimbea na ingisete la kubwada na mituwa rata Mozambique dichide
2: njida
0: kubwada na mani wa hombe
2: oga na yu Fernando Malaisa Barfi
0: Kojani Malaisa?
2: Ah, ngoga wa, ni kanya kujibili basi.
0: Na chano, ula kuhoka hii?
2: Ah, ya uweta upo hawa Fernando de Regina, Abela Malaisa, Mabatata, Jota Jota, Armando Livinha Mpengwana, Imani Jorge Blandi, Nwasabwa ingisete wa radio nyunguwala sajani eno wabu nui tumago na nyunguwala sajano.
0: Abonga ngoma tia nyele.
2: Chao.
0: Chao chao radio Mozambique itzaki sangu tuntia. Woso keche ndende utu seji 79, 59, 167 ndende uhoka kule ngutu ni mashaka ako ya uhanya kukule na oo. Kasi kuhini kuwa gela takupu. Wala muka tito janu, uja janu, usela jani. Kuna ningise tehampu, kana alo dishide?
1: Mishili tata nyakunde.
0: Oh, muwiani mpela mkufani.
1: Wili tatu, kitu kwa tintini, hanti yao.
0: Ah, mbea tu hawuka.
1: Ya, kukundula kukumbula nyana mashaka.
0: Ah, makumbule.
1: Ninae Malaisa, halishibibini hale, niya ngirimela, niya le dindini, niya dungulangamu yosu, ya liberti jukwambani. Lavanti wa Albert Kwambani wa Kamarenguli apola ku Malaisa kwale nzele lwele le nyajengwe vana ndungulele pa ndungulele ngo kulisha kadano ku studio la Ken Marenguli vanziva ngoti ne kadi ngoti Malaiseni ne ndungula kambe tate mabole afala de nini bizambi datu dantamu ngutu pa Kamarenguli na vadungulela na ndungulela ne ndungula yothe ngamo yango ndi nayo na vadungulela mwe agera ku endo kiri kwa dentini Mwotelele watumekiru wa radu Msambiki. Kota Pedro Kamasinga. Anadungulele wanana wangu wawo wapara kumasinga. Ninani kwatro wawano wapara kumasinga. Wagundisa masinga. Wapala halibaru kuhonze. Kwa siwa wanana wadunguli. Kota Pedro. Nizambida mashishi. Dino kala masinga. Mwotelele wanipa wana watumekiru wa radu. Na mudungulele na mudunda ngufu na mitumu ya anuwa. Ya hoka kuli ngutu. Radio Mozambique radio mai por isso an kanu kujika radio Mozambique kani beri kanti binga nti radio ne ni bela radio Mozambique e radio yangu tatanya kunda ri kutshesa ya mwana famba tshe dungula langa mutato
0: ngubona kwa tumakele ba radio Mozambique Ras Roma wa Mohamed Embe muno
1: eh wa Mohamed mingana wangu
0: wa Mohamed Embe muno ipe
1: Roma namushwele la malembe ya kutala ngufu achithuma kwade antesi reformare namushwele la ngutu namkhongelela bisukuda nyansi ngutu ana katete ngutu arashi romau wotelele na mudungula ngwethe kodwa ni mudungulili kami no pinda pinda pa no tsaka ngano pika mitumu yano yani tsakisa ngutu chao
0: chao chao nena 11 horas 32 minutos mitumwa radio Mozambique nguli di mila chichopi ni abilu nyankundela fana wanu di zambidano kuna ningisete alo lichide
1: alikini
0: wo chana kuka wahombe
1: Mavuka kwa santi mwena.
0: Ibora na maniko?
1: Aka hongwene kangilazi, juangbo peni.
0: Oho, kwa jani ngilazi?
1: Kangilazi kwa titimele.
0: Bela handi mani?
1: Ndawe rungula.
0: Hino kani, ndika ni bela handi mani, wadu ngule?
1: Aha, okay. Si rungula langu nakusungula munga nzamukela munga radu Msambiki.
0: Oh, intuma watu.
1: Zigama nzuwenta rungula mashaka ya mina woke nzama rungula kama shawa. Mpeka makongwa na ya mina wokele nzama rungula wa sivali wa kunyada wa kokati. Nzuwela haka nta rungula wa naume wa fana ni wa katangwana ni zizukulwana. La wa nanyana rungula wa kongwana ni zizukulwana seyo ni wana wa mina wa nanyana ni makatini. Juwanta ya tatumanzaka madumu, Rafael Mushaba, Mbatata, Kaun Grande, Alberto Josia. Zamurungu lela ngufu, voke lele, liwa nga namina voke, lanza hanya kuna utole, hinga hila kubusa, kubusa.
0: Muju ubusa jani?
1: Angwa nanga humamunti.
0: Oh, tata kise tu.
1: Zukulwana,
0: Utona.
1: Inaona
0: nakambiti hanya ile ngoma?
1: Bungili, tirana hahombe.
0: Hidi se wangilazi ganga wa humwini ni ingisi tu watu yuwa nga bachi fonela. Achumba toke ni wataka mtumwa ratu Msambiki amua inyambani. Iwa kuhishi hasha ngutidi mitatingi ngutu tate nitibota kungu chitsungu cha inyambani. Halo dichide? Halo dichide?
3: Halo dichide?
0: Ibuata ni mana hana?
3: Ni babuata ni Mario akanya posa.
0: Upola haya na Maria.
3: Upola niti kuna Shibasa.
0: Shibasa, jangamu. Kwa jani Shibasa?
3: Mgadu watu umetata kwa titi ila basa.
0: Oh, mujia chani se?
3: Yamepawa, nintona, ni masalada, nintinyume.
0: Unga mahengu ni gela.
3: Na maisha kuchani taka na kuna hela.
0: Ne, bateke.
3: Hawani teka manu wangu juwao murombeni juo kaitani nyaposa. Nyembani nidungula mnanga wangu juwa china kaitani nyaposa. Nitula maputu ni adungula mwana na wangu seni juwao. Nidungula nkatamanu wangu zaida Alberto Ngoka. Nuya nyambani dungula uzia Ferrand Neves dungula katamani Joana ni watuku vangu vote ni amuti basene ni kukona na wadungula vote wani kwa kukanka mawa
0: ti anyele wadungula wachi basene nunga diwala kuhirumela di litru dantona basi
3: kanunanga diwala tata moti wala diwa mdungula takiri ngutu ngutipa mbono
0: abonga
3: chao.
0: Intona mpela kumana ntibonyane, wapeka ni mwanano chuku chimanga chitsuketa kukuwetu wopwa kutsamba. Intona wati, intona chukutela munga ntibonyane mpela, watali sada kubahambi udini tenisamo ibashara. 11:36 jiwa mitumwa ya Radio Msambiki, kuna ningisete hampukana la kubwada natu alo dichide. Kato mwabadi kwa kidengisete, hichu mbato kato mafura ntumbuno kwa watu, watu valande, vachupi ngutungutu. Mafura atu antumbuno kunguona ntona, hambia zeti hingaya chilo. Nishawe delitru da zeti yota ngu Portugali, ngu Lisboa, hingasa chilo, so, shava ntona madala. Halo, dichide?
4: Dichide, nambonga.
0: Mbwada mena wahombe?
4: Mbwada, wajenti yonge tondi zero.
0: Ula kuhoka hae kukela zeyo.
4: Kwa kare ndo mwenzi kata omina. Beatrice ya jilipuwe. Chilunduini. Chilunduina putini. Chaku kondungula ngamu ya seti kona heka putini hale. Yose ngamu yose putini. Nijika nye maputu. Cidade da Matola, ali com a Duga, ali é uma bomba. Segundo andar esquerdo, ganha a parede, né? Na idade, mulher, onde se amo? Ninguém é uma cuculina, idade, mulher, onde se amo? Uma cuculina, uma cuculina. Já com o Google, que tem galo.
0: Na bomba, goma.
4: Ya ni grupu yako yoache.
0: Ni makolega bangu henga grupu kukole makolega.
4: Ni grupu yako.
0: Ehe.
4: Ya koko. Ni na mochi ni na leo uchomo unene. Kuluya. Na kachekwa. Nikujaya kukwaita ni madimo kei mawe.
0: Ah, nchikutangu hawa ntumoni na kuhokele.
4: Basu, si hoke hanke hawe ndakot.
0: Ani kuma hanguma rumela ngushapako.
4: Ai wewe manga tikete ma kwa mwa chapa nguva.
0: Ngutona ina wanana.
4: Ya ni bongi ndi ma chap.
0: Chao chao vadungule.
4: Tata tata.
0: Eko ko hedi se wa zavala, zavala o itenta inove pontu zero. Inshini watu inga uveka hale wa chisikwini. O inzinda ka zavala. Kisiku yo. O tu sei jes, tende na ove zengwende na ove zendu se zende zede likunga liwa wengi seti batu babako wachi hidana ngulona madinga na wakuini kove hoka kuli ni muwa kwa chanya kona. Halo, udichide? Atulimugide, atulimugide kwa, atulimugide, chanchinga, mbaha kama, nga ba wawuya. Halo, udichide? Nga ba adichana kamba. Telefoni ya atuwa utu seji senti nobe senti nobe senti senti senti yona inga di bon mwendo nguwa wadunda mabipi kambe hanti ke wabipare wabachuko na atungatu nwa waligarela kuna ningi sete alo di shide
5: hey alo
0: ibuata mene wambe
5: bon kona wadage
0: haa hiba tomi na atu ubuata udi haa inga umane
5: haa mi Ronaldo Antoni sani murungulu.
0: Murungulu, koja ni murungulu masinga?
5: Haa, kaka huku neni.
0: Ehe, vate kika?
5: Haa, kusangula ndirungula mashaka minaye kango vise ni murungulu, kwa kilimpa kako. Duwe ndirungula na mwina kwa la umu, tini wata uhashita mahungu.
0: Ehe. Atu mugide ngisiru watu. Atu mugide kadi sukura la mono. Kambi hatema la kuwa wana wachu. Wenga di singu. Wenga di sukura singu kwa julu. Hipola se kakurelela. Horelela nguko michima yokata hivide ichi pinda. Alo, di chide?
6: Hello, bondi, buatari.
0: Di chide, buatari mani? Ingawa dishana kambe. Oh, fona guda kapu wati topela. Kwete nomboru yu wangu yu tumiswa kukuwa udungu langu yona mashaka. Kama naka kumadikule na walo dishide.
7: Gichi ili papai.
0: Mbwada mani hana?
7: Ulaula na ilodia karli juwa kasumbani.
0: Upala hani hana ilodia?
7: Zizwala hisa nuka humwini.
0: Kojani humwini?
7: Kai bon chirami.
0: Lisani?
7: Chirami.
0: Ah, le ipeho. Inga ba teka ka?
7: Turungula vana na vamina vanharu majaha wonke. Zirungula nuno vamina, zirungula mashaka me yakasumbani ni vakangoka.
0: Uru gwe.
7: Ndetile pa. Ndetile.
0: Ngutona hana vado nguje chan se panda.
7: Senu higa chipa.
0: Asir mukire. Ake ne vaja mafaka ya baula. Bon, amuntu bon otsamba nguto. Alu dichide.
8: Dichide tat.
0: Kibwata mani nkoma.
8: Nito ni manaka ni dachide.
0: Ehe, wotu machan se yo.
8: Oh, na je sada, na je sada sikuwe kwatu.
0: Eh, nga irumelela ngoma.
8: Eh, ngoma taja, ngoma taja, ngoma taja ta hot.
0: No lawa ti semelo mi rwalo mi mbidi bas.
8: Yeah, mi dingula uko ne honi watu kuloni.
0: Na bonga.
8: Ni ti hoka, ni ti dingani mi mera ti uri kono nyamba ni sei. Ni ti wala wangu, jizu saitu kumbi. Ni na ni kata Alfred kimbi ni kundi ni marwe ni tinya dawangu madale nani ni ndene wangu ni ndene wangu sile siyana hawa kajikoloni anataka kwa ni wangu koni ya hasi ni bongide hasi ya tumana ukwa hati
0: bongide nkoma tanya ele Onzi ora je 43 minutu je bulani na atu ngulukunga la atu kasikuwa unakota kuhoka kule. Aiwa radio yako. Alo dichile?
9: Ya wikiri baba.
0: Ibuata manengoma?
9: Wow, David Mahali kubie ni rombeni.
0: Ula kuhoka haiko?
9: Aanyo kujie muminga wele kwa uguwa chavu wafanyi wa mbie ni mingu walo seze. Nilo seze wa uguwa angunyali njiwa na nyasengu wa chavu. Ilosezewa huku kwangu wana mkanzi wa chavu. Ni familia na muhali ya chavu nyingu ilosezee. Ni wa chavu wapavo radi. Andre ni wa chavu wangaranya radi. Nyingu ilosezee. Menu wa tumigenya radi msambiki. Ibongide.
0: Ibongide natu. Maisintetu kuo dungula mpela. Diretwa wasuntu. Diretwa wasuntu. Di hama undinaili. Hame laite kala kupeka chipikiri chibela basi. Senga kujika, jika, jika. Hama undinaili. Hama undinaili. Mutona 11 ora ji 44 minutu. Ji ndanikanga mahena wa chivala nungu nungu iwa. Yakuwa hiburani wengi seti batu. Nungu iwa radu ya watu. Hiyo hawa kukumbikisa basi tisi kote kukuniko. Katina kukoteka kukuniko hoseli hiva hichita hawa. Kota mahena kaponeu nivoneu. Kasi kukuniko vea wa chikumbikisa. Wa chupi, wa tonga, wa atuwa hambi kambi ni wanda. Kuna nengi seti alo urichide?
10: Hello.
0: Bwana mani kwa me?
10: Bwana ni bwana ji.
0: Upola hai tata?
10: Nepala umuwe.
0: Ehe, vatek.
10: Nilitungula wote wa familia mkumbi.
0: Aturumukide nkoma ngajishifone la chikene adungla vote waka ngamwe.

0: 14 horas e 40 minutos, muito cedo. E quem sai, embelo em qual o que é que vai me linda aí? Na coca não, não colua também, claro, te samir. Tanin toloveto que ita kwesheta kungale kale ke na kulori wantiru Rigoberto Shisano kusukela shifunza ankulu maputsu kuva a itela na mahungu kasi na mayelana ni kutilamisela kuka shifunza ankulu leshi leswi na kuhluvukiwa mitlangu yikulu ya lomu swikolweni i vulavula jogos desportivos escolares em Nyambane 2026. Na ya lavetela que kuva Rigoberto ayangula kusukela leshi funza ankulu maputsu e fanele kuva hi tivisa mwingiseto wena ku rhandzeka leswaku ka mitlangu yikulu leyi nga karhi yisiwa mahlweni leswo a kuka matiku ya México, Estados Unidos, na Canadá, Luiz atende que se é a Noro, na Amílio, se fica assim, engamueca, matico mandaro lá, amalam saca, amin, tangule, e cavalo, wa bola, wa artículo, la Canadá. Canadá, ele é a luz, é que inglês, Marrocos, ave a trincha, encava, wa Canadá, amablamanaro, yakukala, yangul, cotor. Lui nakai na ina baba beka chapele kashinge shlanzilaka makwarts fidam e Argentina wa Kylian Mbappe abeka mle la makweni ka Paraguay abola limwe la kokala ya angulo inaka na nakulori Rigoberts at la misa eta kwesheta kasi nakulori o Nicolas Mukavele kuva hi byalanyana switsongo mayelana leswi hi nga ku tilulamisela ku ka xifundzankulu Gaza na ku cuvukiwa mitlangu leyule hi vulavula hi majogos escolares ya Inyambane 2026.
1: Ku fika ka 2005 wa vadyondzi lava va kumekaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi lava va lwelaka vundhawu ka ku fika ka 130 wa vatlangi lava nga ta kumeka eka xiyenge xa ugamu xa ku kombisa mitlangu hi xiyimo xa xikolo nga ta endleka lexi fundzankulu Nyambani hi Agosto loyi a taka. Vulavuliwa hi vabeli lava va taka eka swifundza swa ku hambanahambana lomu xifundzankulu Gaza lava va kumekaka lomu dorobeni ra ka Ncencayi lava va nga karhi va tilulamisela ku ve va ta hlawuliwa ku ve ni va kombisa xifundzankulu Gaza eka mitlangu leyi yelanaka ni ta xikolo yi nga ta endleka leyi Nyambani. Tanihi marito ya lwa vonelaka ta mintirho leyi yelanaka ni ta mitlangu le ka muti wa ta dyondzo lomu xifundzankulu Gaza hi lwa hlamuselaka leswaku vabeli lava va kumekaka na va le ka matshamele manene nakona va komba na va ni matimba ni ku ti lavetela lokunene ku ve ni va kumeka eka mitlangu leyi. Tanihi marito ya Odense Yusamu a hlamusela leswaku handle ka leti yelanaka ni mintirho ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri a vadyondzi lava va kumekaka na va kumekaka swikola swa ku hambanahambana ku ve ni va landza leti lanaka ni ta dyondzo nakona a hlamuseli leswaku ku nkarhi lowu ku karhi ku landziwa mintirho ya ku lunghisa a ntsendzela lowu ku nga ta va ku landziwa mintirho ya ta majuvani ya ku yelana ni 400 metros.
2: A integração deles está a ser muito boa. É preciso dizer que o trabalho está a correr dentro do programado. Todas as crianças estão a singrar as novas técnicas de treinamento, olhando para os vários modelos de jogo que está a ser implementado pelas equipes técnicas, no caso concreto pelos treinadores que estão em frente das equipes.
1: Tsundzuka leswaku xifundzankulu Gaza xi ni makungu ya ku ve xi yisa mahlweni ni ku ve xi tlhela xi tlakula a xikwata hikwalaho ka ku ve xi li a nhenhe hi kulukuma swinene eka xiyenge lexi xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi swiyimo swa xikola.
0: Nicolas Mukavele kuva muhitelini mahungu lawa mayelanaka kasi ni ku tilulamelasela ku ka xifundzankulu Gaza na ku cuvukiwa mitlangu leyi ya lomu swikolweni kasi mitlangu leyi nga ta yisiwa ka mahlweni hikwalaa xivandzanyongeni xifundzankulu i Nyambane hi n'hweti ya Agosto hi lweyi a tshunelaka na hi tsundzuxa na muyingiseto ku rhandzeka leswaku mitlangu ya gamu i ve hi lembe la 2024 leyi a xifundzankulu Nampula a n'walungu ka tiko lana ke xifundzankulu Gaza a veke a teka huri kumbe a tekeke xikotela vencedor absoluto. A TV que coco kumbe coca mintango lei ya nyambane 16ª edição je tenho essa kuine que kumbe ikuva se funza nkulu swana na swana leswi nga swi tula misela akuva aha mihandzu ya swona eva lei nene nzakukali kolao kungale khale itatlhela kwehleta vana kulori vama imsoro provincial ya Maputo na Inyambane Armindo Shikangwe na Rigoberto Shisano ku vana vona va hetela ni leswi nga ku tilulamiselaka ka swifundzankulu leswi na ku chuvukiwa a mitlangu leyi

0: 23 minutes swi vengisa tiko ra ndzhaka hi vulile leswaku ndzhaku ka xifundzankulu Nyembani Gaza na yena va nga ta sala ndzhaku a ta endla ku hinkwaswo ku va a ta ni mahungu na mayelana ni ku tilulamisela ku ka xifundzankulu lexi na ku cukiwa mitlangu yikulu. Inaka ombone byi ta hi ku landzela na Lourdes Mashava, murhangeri wa xihubyana xa ku seketela vabya mitlangu tisamiri ni mintirho. Kasi kambe leyi Lourdes loko hi nga phazama amiti e xihubyana lexi mi xi rhangelaka mi ta swa nga mun'we ka varhangeri va komisawu ntlangu walowu u lulamisaka Gaza ku va a kumeka hi ku hetelela ku ka mitlangu leyi tshunelaka ya Nyambari kumbe yo phazama i nhlikani wa yohoyo
1: mutisile makaringe hi kona na hi vonelela ka ndzawulo ya ta dyondzo xihubyana kumbe ntlawa wa nhlangano wa lava va lulamiselaka antshantshwa ya ka mitlangu ya ku tiyisa miri ya lembe lela 2023 yi nga ta endlekelaka a tikula hina ra Nyambani hi vula leswaku hina se hi na vona a vatsongwani hinkwavo lava va khetiweke ku va va ta nghena emhakeni ya ku tlharihiseka leswaku endzeni ka vona ku ta tekiwa tintlharhi ta tintlharhi leswaku hi ta famba na tona le a tikweni ra Nyambani ku va hi ya hi ya tiyisisa a ntshovelo lowu hi wu kumekiki a tikweni ra Nampula hi 2024 njhe hi laha mi khumbulaka hi kona hi ve lava hi nga ganya hi ku hetelela kasi makungu haleni hikuva hi ya ku hiya hi ya tiyisisa xidyodyo xolexo xiyiwa xolexo hikuva hi endla hi matimba swinene hi ntamu leswaku vatsongwani va kumeka va na ni vutiyeleli entirhweni lowu va wu endlaka wa ku dyondzela leswaku va ta tlharihiseka leswaku va ta ya va landza
0: Dr. Lourdes, hi nga sungula hi kwini ke Gaza a yamukele vatsongwani va ngaki va taka hi le magistrato na a nkongometo i le wihi wa kona
1: Gaza a ta ve a yamukele ku ya fika ma 2030 wa vatsongwani lava taka hi magistrato va ta patsanaka ni vatsongwani lava nga ka district la ncayincayi tanihi yamukeli vatsongwani lava hi vulavulaka hi vona na tintlhari ta kona hi vulavula hi vaprofesori lava va dyondzisaka hi lava va kumekaka na va vekiwile alarxexitano leswaku va ta kongomisa a mintirho ya ku va va ya xikolweni na hi nkarhi yin'wanyani na va landzata ku ta ku tlhariseka ka mitlangu ya ku tiyisa miri swi vulaka leswaku a vatsongwani va doroba la ka ncayincayi hi lava kumekaka na va le makaya kambe na vonavo lava va khetiweke va kumeka na va le eswikolweni leswi va kotaka ku va va dyondza hi nkarhi wa wun'we kuva hi nkarhi lowun'wanyani va ta kota ku landza a ta ku tsutsumela a ku landzela ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi na vona koleyana a larjenki xitano ni vaprofesori va kona lava tshamaka koleyana va va vonelela lava va hi pfunisaka ku tihuka xa nimixo ni xa nhlikani ni xa nivusiku leswaku vatsongwani lavaya va ta va va kumeka eka matshamela manene ya vudyondzi va kumeka ka matshamela manene ya ta wu tlangulala mitlangu la ku tiyisa miri kasi na vona va kumeka va ka matshamela manene ka ta ku hanya ka vutomi leswaku va ta va va paluxelana leswi mun'wani ni mun'wanyani tanihi mugangeni lowu a taka hi ka wona a swi tivaka loko nkarhi wa ta ku trainera ka mitlangu ya ku tiyisa miri u ta va u va heleliwa va tlhela nkarhi va ve va hambanyisiwana vona hi leswi hi vulaka hi kuma group distudo hi ku saa hi lava ku teka hinkwaswo hi lavi vatsongwani va tiva ta mitlangu ya ku tiyisa miri ntsena kasi va lahleketeliwa hi ta dyondzo hinkwaswo ya swi patsa leswaku vatsongwani volavo va ta ve va kumeka na va wina eka hinkwaswo hi leswi swo swi hi tirhisanaka na swona
0: okay i masintru ma ngaki kumbe tindhawu tihi ta kona tilulamisiweke ku vaka lomu ka ncayincayi tiyamukela a vatsongwana lava va taka hi magistrato hi vulavula hi khume la magistrato na mune loko hi susa ncayincayi hi sala ni khume na manharhu hi kwihi na kwihi handle ka jonki xisano lava a vafana va hina loko ni vulavula hi vafana ni vulavula hi tintombi na ni majaha va kumeka
1: kama hinkwavo hi ndlela ya ku tshamisa ka ku hanya kona vatsongwana hinkwavo va tshama a large jonki xisano vaxinuna ni vaxisati njhe leswi ndhawu liya yi lulamile yi na swona swilawu leswa swimbirhi xilawu xa ku tshamisa vatsongwani va rhambula xinuna ni xilawu xa ku tshamisa vatsongwani va rhambula xisati eka swona va hambanyisiwe hi swikola ko leya jonki xisano va kona a xikola anesa leya amilcar cabral va kona a le ka kona taven va kona hi ku hambanahambana ka swikolo mayelano ni ku va va ve va vekiwa eka nkarhi wa wun'we loko hinkwavo va faneleke ku va va ya xikolweni ha wona va ra leswaku hi nkarhi wun'wanyani hinkwavo va ta kota ku va va ya matraino ha vona kasi hi matshamela va tshama kwalaka ndhawu ya yin'we hinkwavo a lari jonki xisano koleyana kuna matshamela hinkwawo kuna ku zinya kuna lava vakulu ni nga vutani leswi ni vuleke ina swa hasangula leswi ku lava kulu va kona lava nga va professori va kona va ku vata vonelela va professori lava va taka hi ma district vanwanyana xikan'we futhi kuna ata matshamela manene hi vulavula hi ta segurasa a va xibedhlele na vona va kona kwalaya lava hi voniselaka vatsongwana swa siku ni fanhlikani ku va leswaku hi nga ve hi kuma hi fambisa ntirho wun'we ntsena hi fambisa mintirho yona hinkwayo na yi hlanganile ndyangu va hambanyisiwile hi swikolo hi ku hambanahambana leswi va nga va patiwaka matuma mayelano ni klasi laha un'wana ni n'wana lava kusukela ka sexta class setima class ku ya fika ka decima segunda class va busy va ri karhi va dyondza eswikolweni leswi va vekisiweke laha hi vulavuleke ni vadirektori va swikolo swoleswo va yamukelekiki vatsongwana hi rirhandzu va karhi va dyondza kwaseno na hina ya va kambela leswaku hikuva a vatsongwana va taka na va dyondza emadistrict ya vona va dyondza eka swikolo swa vona kwaseno loko va fika haleni va nga tshika va kumana ni swifikamizo swo karhi kasi hi karhi naswona swoleswo hi swi yimela leswaku hi ta vona leswaku nga va swi hi swikarhati leswi va hlanganaka na swona ku va hi ta kota ku swindlulisa leswaku mintirho hinkwayo tanihi laha ni vuleke hi kona yi kumeka yi famba ya ta dyondzo yi famba kasi ke ni ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri hinkwayo yona yi famba
0: Lourdes, ni lava ku tiva xa ku karhi ka n'wina ke masiku lawa ya ugama a ya ha ripoti ku va ku ni leswi chiwaka falsification of the idade namtile xitano a swi vuli leswaku hi fanele ku va hi tshika ku endla ntirho wa ku karhi ku va leswi swi nga humeleli Gaza a endla xa ku karhi ku va nambileswi swi kalaka swi nga voneki leswi swi nga ha tshuki swi voneka
1: Gaza a landzile hi laha a buku leyi yi hi nyikaka minawu yi nga regulamento yi nga hi dyondzisa ha kona leswaku i vatsongwana va ku sukela ka ntanga mani ku ya fika ntanga mani lava faneleke ku nghenelela ka ntswantswa leyi hi tshama hi bulisana hi swona ni vaprofesori leswaku mun'wani ni mun'wani a ka nkarhi wa ku va a tsalisa mafixa a va a landza hi laha nawu wu lavaka ka ha kona leswi swi sungule na ya ha sangula kolena ya ha le ka procedure selesawu leswaku ku selesa mariwa vatsongwana lava a ntanga yi va vulaka ku tlhela ku selesa mariwa vatsongwana lava a matshamele ma va vulaka leswi ku matshamele lama vulaka leswaku hi hileswaku ku na vana lava va nga karhi va bela eka tibelo letikulu a va ngheni vana lavo ka ntshwantshwa leyi nga ka yona ndyangu swo leswo hi swi lavisile hi hunyaminyani leswaku phandeni ka ku famba ka minkarhi swi nga hi tekeli lisima hikuva loko hi va hi nga swi voni leswo hi nga tshika se hi tekeliwa lisima leswaku hambileswi hi swi wineke ndzhaku swi nga va hi swi winile hikwalaho ka sweswi wa ku kanganyisa kasi ke matisi ya hina ni miehleketo ni hinkwaswo swi a ku endla ka hina ni mintamu ya ku va swilo hinkwaswo swi famba khwati hikuva hi navela ku hlayisa xihiwo lexi hi xi kumekiki masiku ndzhaku kani ma
0: Kokesa yena se vatswele ni vapangalati va vatsongwana va le xikwalakwala xigubu na masanjena va ku yo a mfumo u hi tekile vatsongwana va hina ku va va ya dropeni a hi tivi swaku va kumeka ka matshamela wa ha ya kona n'wina swa nga mfumo n'wina swa nga lava mi kumeka ka ntlawalo wa vurhangeli marito wa ha ya koho i ya ntsatsiyo palavra xe de confort ni nga vula swi
1: marito ya va hi va tsantsisa hi va tshamisa leswaku a va lulami hikusa vatsongwana va vona va le ka matshamela manene va le mavokweni ya hina ndhawu leyi va tshamaka ka yona hinkwaswo leswi swi ringanaka ni ku va hlayisa vutomi la vona swi koho kokolano a va zi va suka hi ndhaweni va ya ka ndhawu yin'wanyana va swi landza hinkwaswo kwalaho ka ndhawu yeleyi ya yin'we se hi va navelele leswaku leswi va faneleke ku swi endla ku va khutaza vatsongwana i mayi wakwe loko n'wana wa wena a tshuka a langiwa a lata swo karhi swo kulisa tiko i mayi wakwe lonkulu ngopfu swinene n'wana yelo hi loyi a kumekaka na hlengela eka ku fambisa ni ku kulisa a tiko la hina ni ku nyika lisima ka tiko la hina la Mozambique tele a va va nyiki ntambu va va fonela va va pfuxela siku leswi ringanaka va famba ko leha va tshamaka ko vatsongwana va ya va pfuxela hina hi kona na hina ku va hi ta hlamula xin'wana xin'wana lexi va nga tshukaka va nga swi twisiseki kasi ke vatsongwana a va khululeki hikusa va tshamisekile hambi ka va tshukaka va tivavisa swona ya ku beliweni ku na yitirimeri leyi a tshamaka usiku na nhlikani koko lehana ku va va vonelela leswaku ku famba yini ku nyima yini hi tshama na hi le ka swona nkarhi hinkwawo xileswo vatswele va nga heli timbilu a va hi pfunisi a ku va hi ta tamela xidyodyo lexi hinkwenu na hi tsakile hileswaku vatsongwana lava va kulisa tiko la hina la ka Gaza va kulisa tiko la hina la Mozambique hi ku patana
0: kizaro 33 minutes Lourdes ugamu a hi se na gama kasi ugamu ni ta wu kombela ku va u ba huwa a vafana va kolomu ka Gaza loko va li karhi ni ku va ti lulamisela ndlela ku va va nghena xithekini va a hi leswi chiwaka hi xiputukeza grito de e grito de vitória ou grito uma coisa assim parecida
1: grito de guerra
0: grito de guerra me tornar me ser caso só de lavar cuba me ibyela iyentelelo Gaza kumbe axifundzankulu Gaza lana ingaka kona wa ufa nkuku kuva ithela iteka xikotela ko inyembana
1: nkuku wa u xikotela se xitekwile
0: okay karmam lords gemesaka ile swi ni mikombeleke ku va mugemetsisa xisona
1: bekabe ku ga go watsamtsi majengele swa iso le swi rindiswa ka nkarhi nkarhi mangatsa ti ntari nga ba professor tsela ba pinche swimanyana nga hemba leswi swi balaka leswa nampula leswi so swi kumbe tsela lungu swimanyana ni sitini leswi nga ta tsima ka kusuka ka mzuku kambe loko swi xikile nda ku tsamtsela swona makarini ka mina ni xitonwe moyeni leswa ku abatshele ni ba hitiko ba ta tsisela swo ka class ku ni ku fambeka hini ku tsama ho suka vanwanyana makuha majeka asende kanga wena ho amganga hinkwayo kama lo batho mwana mangala kusuka a tinthari ko senia mugangeni tive tivitana batswele ta batlhamtsana swa ku basuka ba tira swo kar swo kongomisa na swo kar ndi vandza ku khensa ngopfu swinene ka hinkwa batswele lava nga hisi vanga hichinisa la batsongwana hikuva ku va swi ta koteka swo leswi kolaka ku vo batswele va chisa batsongwana va vona leswaku va ta tshama na hina ta va hlayisa va ta tlhela va muka khwasi kambe
0: ma swi tiva mpela mi tlhela mi fakaza leswaku Gaza i tiko la tinhenha i tiko la tihosi kalamambu. Y mi nombre es Chao, chao.

0: 55 minutos. Olha, Rick and Cile. E muito bem, mano, que também comigo agora. Mano,
1: mano, carinho. E Cristóvão, mano, gêmeo.
0: Mindiane, Cristóvão.
1: Ah, e quatro, sim.
0: Vou lá ler o tele que é da color.
1: É?
0: Namikuma, vula, vula.
1: Namikuma, mano, carinho.
0: Me comi no choco, maga ainda.
1: Ah, e comi no chinelo, I can't say, I preciso.
0: Ngena ke amakele. Mili ini mwini.
2: Mama yasibongile. Ako ya luguti.
0: Itsundu shoma ngisetwe nokona ndzaka swalo a hloko maka leswaku Africa swanga tiko nkulu a sunguleni khumela mintla wa da ikombisa hlaya ku pfala ya matiko. Kasi akafaz shengishlanza la ka chapeli ile tlaruna mona. So Mintlawa intalwa yona ile sehlela ke masala amakhaya. Ku sungula xenge xinwana tolo. Oyoyo.
1: Ntipa.
0: Ikhesile vula vanda market.
1: Amla vula na zwong market.
0: Ngombe ya kuni market.
1: Alzongwe ni fire kwatu.
0: Ngana market ke wasanga.
1: Ah. Bana kutwile ba. Leswi swi vangelaka a Afrika a nga yexa a bela ni vanhu va Amerika ni Europa ni continente yin'wanyana loko a nga le Asia endzhaku a ku xikanga Afrika for leswaku Afrika na yena vo a tikombisa vunhena bya yena loko leswi a nga xiswona hi tlhelo la misava hikwalaho ku na ku swi cuvuka a bya na yena vo ku ni lava nga xika.
0: E vou levar o item a catar aí daqui. Leva um ano para se acabar e lume lá.
1: Ah, o grupo, se for para o grupo, já corona, ca, chelo la lotaria, ca, lhes manda sua maita show.
0: Alô, guri, lá o lima, mano, amino. Azor.
1: Isso.
0: Se, e nima colano. Como ale, sanga, socomac.
1: A África do Sul. A kumeke a leswi kantata swa yena leswi swi nga n'wi supurendela hi tlhelo la gurupu ya yena a loko cuka Kongo i kipa ya 40 ntamu swinene leswaku loko a yi yo kumeka ka gurupu yin'wanyana yo kala yi nga tiyanga tana yo hali kona ni sweswi
0: okay
1: a loko cuvuka Ghana na yena vo tanihi Argelia na yena vo swi tani aje kama khambela mataku na temba ata tsika kuni khambela ya kotlala ka ntiki kipa letina ya bo kitabe tini talent ku fana na yena le vanhu ba ku fana na yena
0: okay kama bore la ngwe nayo tsini le swi phaza beka ke tlhelo la mintla wale ya tikonkulu Africa na kambe swi fanele ku va swi lulamisiwa ka leswi musu kone
1: ati makata xitrosao ni bazi ela ku wone ta ka swilo swinwanyana ka tlhelo la Africa Lomo Africa a jogadori alina a compromisso ya pelele. La magele ya leswi swi landzana na ka sport. Hikuva va nga ganya ka maminutu ya ku tala va tsandzeka hi doyi a ku dirila doyi. Va kumeka ku ni panti ku ku ni refila vhota kwalano ka doyi.
0: Swi humelelile leswaku a ntlangu wa Senegal laha na ke a humelela a mabola mambirhi 85 minutes ku va ku biwa jupulokotsi hi nkarhi ya
1: lowutsongoeleswoleswo bava leswo a vo ka va nga swi voni njhe hi finali ka ternador leswaku ko sala 5 minutes leswaku defria va ti dependerile lani va njhama a gwenti vo ku va nga gwenti mukhumbi wa vona a wu fambelani tlhela disport hikuva leswi va dyaka swona a swi fambelani ni bolo hi ku hetelela
0: se mi lava ku vula leswaku Africa lose hi kula ka majele
1: a majele ma kona xo switirhisana hikuva ku na ku encelela hi tlhelo la disporto ku hetelela lomo Africa bolo xikipa timbanyana hi nga na tikolomu ka hina hi tlhela mutsombolo a va swi koti ku jirira 90 minuti na vali vanhu va fresh va ha bela bolo hi va belela malele to timamba ta hina le hi nga kumeka hi ganya yo jere hi primera part ku kuya ka segundo o biwa tres a va gami ku ri ya jira
0: okay
1: va dya swakudya leswi fambelanaka ni Okay.
0: Can say again. I'm not going to say that. Ntsini leswi swi faneleke ku va mpela swi lulamisiwa ku va Afrika nga sali ndzhaku a fana ni matikonkulu man'wana va nga ha Europa ni America Latina ni America mpela va kalaka nga sali ndzhaku.

0: Kana kana tsa sa rashana 2 minute tshi tlhelela ya mngala mngise tu mngana nga pfukene e xikana. E xikani?
1: Tsipanwe.
0: E xikari o siyane. Vula vula na maniki. Felix Baroque. Ngena makene o siyanga. Chapele Igibit, Ingalishaku, kama ku final se guaranteed ina Marrocos a itivi kumbe jitu ata swikota ku va a bakanya a ntlawa lowu wa Argentina
1: ela ita ani ti leswaku a yi tana tani leswaku
0: Felix Paroki ku va motipatile na hina ko kama bolla wenga kare ma isa mahlweni na ichuvuka ku me la ba tela ku va hi endla nhlelo wa leswi ve ku meka ku ka mintlawa le i kombisa ke tiko ku la Africa ku ka mintlango le kana mambo
1: inkomo
0: ekele 8700533333

0: Zase Zinov, ehlikani ke mngisethwa kulandzeka ngamfukela.
1: Awushini bari makarini.
0: Lishile ehlikani wasiyanga evulana namanga.
1: Evulana ni Anthony Nwamuthu, anyaphumwini.
0: Okay.
1: Amatiko ya Afrika bavaru makaringa amanavelela kwa mata chapela kasi engeli. We anena eka enga nina vili kulinda chapeli kasi engeli. I Afrika tuli preke Afrika tuli ashatiar anmambu. Ay tirin kai.
0: Zase zidesh 87005133. Ita kuyini ke mwana na mwana afrika kwasi ama vanela yako ya thonipa. Na bandle ve kumbe ku tsatsiya mingisetwa na ku rhandza ka leswaku hi kombela ke ku va hi nga patsi a politika ni swin'wana hi le ka nongonongo wa ta mitlanga ku tiyisa miri mavonelo ya hina ma fanele ku va mayelana na leswi hi swi yanakanyaka ku na hi cuvuka mitlangu leyi hoyo hoyo
2: kalimamburoyi
0: minjhani ku pfuka
2: mina na ni ya Samuel Mathavela
0: mi kumeka kwindana leswi
2: elema rangi wa bb
0: vulavula wasiyanga
2: Mfethu, Afrika izamile babo. Afrika izamile. Ayi, antisala veka.
0: Ya.
2: Alishidaku ina ma-Afrikanus. Ikulu kuhuzwe golisa golo lingwa, mbubu a primera parte. Seiza magu defendera golo lila lingwa. Aunge shuoli. Yoku wana utila kufika alpe.
0: Nada.
2: Na ubiwa.
0: Na honga hoshi nui.
2: Wala lati njela ka hipazi takweni wakuma njela kweni waponja hiyo oho. Sistani niti mambata ene, ijala uswali ya yesu sabunu kweze guluisa. Se ila kuzamela kubitele, lona zingi nga kusi, ni mwa sige primera parti. Ange muzika primera parti ya zae, elu kanja na segunda parti uvika uzae uya heta, sa hira lesu. Ilesi daga bolele ya nama Afrikaans.
0: Alakuri lava kulonzo vota uya na kanyuzangu inake sifuni lele suni kuka nchangu wa umbiri la nake aparagwaya ngeneke na haku ulo kufika nse na ye makweni ka France. Alave kuhosha wa shenati mnindi haa sile late.
2: Acha ehe niso leso.
0: Ya.
2: Nye na ujibita luko uma asuka Argentina.
0: Ata foma.
2: Ata umisiwa.
0: Ata foma.
2: Ata foma. Oh, utira kuvhikela tsa a hoshela swadela munhu ku uvhikela wow. Kuva ku ndawu mutisa ku bava. Eh, ni swi laku a bolela yena ma Afrikaani le.
0: Wa kumuka ntlangu lowu loko na kambe ha bona leswi mi yanakanyisa ka swona. Utaba ku phazameke yini la ka ntlangu lowu wa Senegal. O 35 minutes a luza a humelela do ja 0. Kasi nkarhi wa utsongo a sofrela ei. Inti
2: Uga anga mase utongo wani utupra kubika tse. Waka ponja vandena.
0: Ok.
2: Wapoka wa enzaku. Weoza makula wetu la kukupule weso kupule. Ndanyele utongo mpule kante. Wanjenile. Wagunzi. Elishi gara ashina kubolela inalesu.
0: Na mesuri shitanu. Ikambeleli ive itopeti sanyana kutonga shwa. Kama wanele yangwe.
2: Kalmambu pwete. Kalmambu makarengi.
0: Kalmambo, kukensa ina ke 87-0051-333. Esse cara aqui é muito certo, não é porque? E vou levar na mão, não me comunga com ninguém agora. Ikani mungu sote unga pugeni?
3: Shikani.
0: Maikuma?
3: Akuma kupani.
0: Mi, ivula wana mani na miku mga kuni kakona?
3: Ula wana nasimie shu aume nyambani.
0: Nyambani. Ngana makeni kwa siyanga?
3: Epa. Haiwana vena,
1: I love Marokush.
0: I can see like a canon.

0: Kinsara je vetse shimene utshe koma le tshoko edeme ngisethe mngwana ngafukene inhlikane hoyo hoyo. Hoyo hoyo.
1: Inhlikane.
0: Ibrava na manke osiana.
1: Samora mapengisi.
0: Niku mela kwini tata na Samora.
1: Le matende.
0: Matende ni kama putu lana.
1: Maputu eh.
0: Menjana kupoka.
1: Hai vatomi, hlayisekile o sayibeki.
0: Ngana na makene.
1: A mhaka ya Afrika tatani. A mhaka ya Afrika hi problema bya psikologo. Hi loko ho ka hi nga na va psikologo va maselesan'wi yezi. A leswi swi endlelaka u veni sempre ka maminuti ya ugamo hi perdera a concentration. A nkuva a lava van'wani valungu hi nga hlaya swaku valungu va matiko lamakulu ya khale. Vona va na swona leswi va ni strategia leswaku va hlengeleta mintamu swa ku va yi va hlasela loko va heta a joke ka maminuti ya ugama hikuva yini hi prendela xiforso hinkwaxo loko hi sungula hi kambe hi sungula ku defenda hi heli ntamu hikuva loko swin'wana leswaku Afrika a yi bela ntsena ni malfelesano lawa yi bela contra a FIFA a FIFA ya orientara vahari leswaku Afrika na mpodo yi tshuka yi ba matiko lamakulu ma nga ni mavito languta majogo lawa ya treasure Senegali Congo Kwasha Dimasi leswi swi nga endleka ku humelela masituasao ya ku lopu a mapenalti lawa ma nga peleti contra Senegal for example penalti bya loko a yini ka contra ini xikoto yi nga bela contra Senegal swoswi loko ni baliza contraria lama nga pintaranga penalti liya kambe va forsarini va pitara haleni ka Senegal swi Senegal no kodya yi khalisa xuku liya loko ni baliza contraria na va nga pitaranga a Congo na yona swoswi swi endleke letiswani kuma situasano ya ku Congo na pobi yi khaluta ta yi khaluta Inglaterra sabe ja hi ni mhaka leyo a ya bela ntsena hi ku bela ya tiva bona kambe hi ni problema bya psikologo hini hi xevo kambe hi bela ni FIFA ya
0: se kama
1: valeleswi swi vonaka mhaka
0: kama valela n'wini ti leswi faneleke ku va swi antswisiwa ke
1: Afrika yi tenki yi lwela a independencia sportiva leswi swi nga wa vona loko va ku kuni yi tenki hi lwela ku fanele loko tikweni sikwezi loko hi lwela independencia independent machi swikwana ya dependera ka hina va khale
0: okay
1: matiko laya khale a swi si hela laya swi ya swaku hi yo va hi ni ka fa xikwanta independent hinkuwa independent Afrika fa xikwanta independent maja independent ya njileka Afrika ya ta teka malembe Afrika na inga khalutika for that
0: namsitsano ka mavonelo ya n'wina a leswi veke ku kumeka ko ka mintlawa leyi a swi kombisi ku kulanyana mbijana
1: a ku kula ya kula mali ya kokeliwa ndzhaku nje
0: hi ve ni Cabo Verde lweyi hi kambela ku sungula
1: Cabo Verde
0: a chapeleke
1: a swi peni Cabo Verde ya ambela kulungwana Cabo Verde ya nambi Senegal hi swoswi swi nga yiteka nhlayaka loko a penalti libya zi nga yiteka libya loko yi baliza contrari na va nga pitaranga
0: okay
1: mas porque Senegal tinha que ficar deixar aquele grande passar aconteceu que isso
0: se swi humelela ha yini leswi ka mavonelo ya n'wina
1: i mhaka yo ni papa ya ku yini xikhumba lexi xezu lexi hi va matiko ya ntima hi nga ka hi nga bila va matiko lamakulu ya khale a occidente na podi i siwa hansi hi Afrika ya leswi ya ta teka malembe hi ta humaka swona leswi ya
0: hi swona khensile ke mi ngiseta ku rhandzeka hi kola ka vumbhoni lebyi bya n'wina mu teke na byona ku ka mabhoni lawa hi ma yisaka mahlweni na nhlokomhaka ku va hi bulakela kutsongo mayelana leswi nga ku kumeka ka matiko
1: lahlangele ngopfu ha khensa no sungula ku nghena namuntlha a ni fambe ni nghena ka radio leyi
0: se a wu nga ngheni hi makama
1: no xikutara ntsena maprograma ni nga tshamisi ni vanhu namuntlha ni ni ku xuwa ni nghena
0: makutsakisile ma programa nyamuntla. Kama mbo siyanga.
1: Yeah, tangeni, izanawo.
0: Ciao ciao. Na essas horas na 30 minutos. Mabulu ya ina maelana kasi ni nhlelo lo lava la yo endla ka xikari ku coming set wena ku ndzeka ku kumeka ka Africa ku ka nkopisa lo sunguleke a 11 ka June a 11 ka ndo ta ka maidza 9 ka July a tsumaka.

0: zasethola zase shimelo tshita gameto nyana kutsongo khwembe nyimisa nyana kutsongo mabulela wa yakare ema isa mahlweni lana nhloko makampela ile wa kuva hichuka leswi veke kumbe inga mfambo wa mintlawa le na ikombisa atiko nkulu Afrika ko kombisa nkulu wa bole shimusha matiko ya me esava yivula leswa ku ikamela kusungula kasi Afrika ba ya kombisiwa hi khomela mintlawa kasi kuve ku chapela ka xinga xilandzeleke i vulavula hi badza sezavu final khomela mintlawa na mune lweyi a saleke ndzhaku ive ntlawa wa Tunisia kasi lweyi a mintlawa yi ndzhaku yi veke i chapela ka xinga xilandzeleke ka ku kama oitavu final i ntsengo yi nga ke kasi i chapeleke hikuva iswona Egypt Marrocos e mintlawa leyi i chapeleke ku kama oitavu final leyin'wani ka Verde na enough ni Ghana nambihi leswi ndzhaku yi veke yi hambukisiwa a mintlawa yona Marrocos lweyi ka ntlangu wa tolo a humeleleke mahlweni ku ka a humelele mahlweni a mabola manharhu ya ku kala yangulu leswi swi endleke ku va a chapela ka xiyenge xilandzeleke a tibele Canada a 3-0 Argentina a belele a Cape Verde a 3-2 a swi zanga swi vumbe fikelile inaka Argentina lweyi koka ma xiyenge xilandzeleke hi vulavula ma oitavu final ata bela tla wa Egypt. A swi vile swi nga ta humelela ke. Inga ro o kuva tla ku hlatsa na ku lorwa ntirho ni ku lomu khavela. Ku va hetela ni mabulu ya ku kara. Mala ni swi nga ma family ya mintlangu ya ta bola a mungeni wa le ka xibabele. Ni ku lomu hlikara.
1: Ya, ku sengola. A la kombela vito ni tiva swa ku unshini ka letela na ka ni ta bola lomu a ka xibabele.
2: So kalmambo mina ni vito ni Ruben Jamistoy ni mrangelo wa disport ni president wa association ya district hinkwayo ya Gija ni mfambisi wa disport hinkwawo matlhelo a disport hinkwayo ya xikola mi ni fambisaku macomendad mi ni fambisaku ya hi tlhelo lelo lembelili swi fambisiwa disport porque enhlangase mtlawa wa kwatro maposto lana inga na ladzi mbangweni chimvungweni gansado inga gija komisa va tlhangansile lana koma vona problematic camp koma tlhele nkwawo va tlhanganile la javanyana xikola sekundari lana nga hamba tournée la top 16 inga famba bola disport fambile mesmo tlhanganile vatsongwana va ku tsutsuma va liko ni va ku bela la bolo 11 a liko lexi nga va xi hi tlhanganise ku vona swa ku a vatsongwana va na xinchumu va xi endlaku a ku nga na ku fambelana se hi lwa ndlela kumu a ku na share hi kota ku teka vatsongwana va divertira va kuma va le ka mbangu wa wun'we va kota huma swin'wana ka mapimo ya voya ka swi nga fambelana si tlhelelelo a disport la famba ni sweswi hi kunguhatile disport lana nga dia 3 nga ta sungula a kampionado ya mapost hinkwawo lana ni vhiki lowu nga sungula swa machapuchapu parta wa organizara dozo ma ekipa lama ma lavekaka ma district si sangulile vhiki lowu sabado domingo belile pa kuta huma kada post kume na mapost ya 4 wowo kada post la ku nga ta huma 3 ma ekipa langa ta beleliwa a chap chap se ndlela leyo la famba bola siku lo famba ni nga fambi tlhelo porque ho va mina komo ni gestori wa mati ni wa gestori dyako hi mi ntirhisa ku a mapost ni veka mali swo va belela mali ya ku karhi for example njhe va top 16 a ni veke 15,000 para va yi tlangela maji de verdade tlangile 216 de tle ya sadabril ya tlangela sadabril ndana ninga homesa mala ngana de jmil tle suka ya kansa de matop 8 ndanga yinkela 5000 imagine ya divertir swa ka bolo le fam ka disport tlhelo lelo a na marata ku tala ma disport la fam ku pfumala mpfunetele porque mesmo loko a ku na mpfunetele a hi ta tlula lomu swi ngaku a swi ta ku khwela maxa postila ka hina lilala ximvongwe hi lo rhandza ku borha ka nsadi rhandza pota va swa gija hinkwayo rhandza disport khalimamba
1: hiswona ni vula leswaku ku nga ri khale ku ta va ku sungula mitlangu i nga nga campeonato hi xiyimo xa street mitlangu yi ngaki yi nga ta kumeka ka ku pfula ka campeonato leyi
2: khalimamba ka mitlawa leyi ku ta ngopfungopfu ka chapchap ka mitlawa leyi nga ta kumeka a post ni post for example a post la mbangwini porque mapost komisa 4 i dividirile swa ku kada munhu a beleli a postila ye hi makeni ta ku kumeka a mafambelo ma nga kahle problema de transport maji haleni komuka komu a ximvungweni hi lana hi nga na danger ma ekipa lana kansadu nga na wito ma ekipa lana ambangweni nga na katruzo ma ekipa lana na lazi nga na duzo ma ekipa sigada mapostu hi ma campeonato swa mabela hi xivo a mitlawa liya silana loko hi tela ku bela hi ta vona swa ku mani miri un miri doji a se ta kota ku va tlhangana mabela hi xivo majina hi kuma miri un miri doji ka mapostu hinkwawo si vona swa ku a mitlawa leyi nga ta bela hi kumisa ka ximvongwe yi ta va dejo ma ekipa kalma
1: iswona a ka vukhavelele bya bola i swini swi karhati swi mi tlhanganaka na swona hi nga vulavula hi ta maekipamento mi naswona mabolo swi tshamisile ku yini va swi kuma kwini vabeli swi ma yisa ku yini ku ve mi nghena lomu aka mitlangu leyi
2: khalimamba hosi khalimamba swinene xikhale lexi a ni xi navelaka ku xi veka de verdade ku lomu ka amabola hi na wona amabola na wona yo tshame ku kombela ka vana va hina lomu nga tihandle va hi posela mabolo a hina mabolo a maekipamento a hi na wona kahle yo tshama ku kombela na wona a hi na maekipamento maxikomisinzisi ku yi vekiwe ekipamento ya kombela ka man'wana vo lombana tiekipamento tutiya ka van'wana loyi a nga beli loyi a lomba munghana majina a yi nga li xiheno xa koho majina ni marida hi na wo lomu tikampo mismo a hi na swona leswi swi fambisaka ni disport maji ya jetara porque para libela bolo ya jetara hi leswi tlanga swi karhati nga na swoko mabolo ngopfungopfu nga mabolo ya hlupheka ntamu khalimambusi
1: ya mi vula leswaku makombela ka va likwerhu lava kumekaka handle va kumeka va endla mintirho swipfuno swa kona swi fambisa ku yini loko va tshuka va mi pfuna swa nyawulanyana kumbe hi swo swa ku mi taka kwini
2: ya de verdade hi lemuka swipfuno ka vamakwerhu lava va nga handle ya vo hi pfuna hikuva rhandza disport na vo manje a swi nyawuli nchumu porque ni lemuka ku tlanga yo poxa ri xihina a yo vona nchumu hi nga yi na xo for example ka man'wani mina no huma ni xava tasa ka man'wani ni wa mintira ka balance leyi va nga veka voho ni yengesela balance so a swi pfuna a swi ya nyawuli ku munhu wa va hi pfuna rhandza disport hi leswi swa yiba ka ku pfuneka mesma yi pfuneke hi ntamu ka tlhelo lelo la swipfuno maja swi navela ku pfuniwa
1: hi nga hi tshamiselana mi vula leswaku hi matshamele kona vahanyi lava ri khuzelaka bola hi vo va hlengaka hi nga vulavula hi switlokolelo mun'wana xa va tasa hi leswi endlisaka xiswona timali ta kona hinkwaswo swi ma yisa xiswona
2: ya hi swoleswo hosi hi swoleswo mesmo porque hi ve hi humbe makomesao lama nga tirhisana na hina masosiasan swi kumbeka ngoku swa yantswa nyana kutsongo majivo lava ku vo qoqolela munhu a humesa lexi n'wana a humesa lexi para hi ta kota ku hi pfuneka
1: a mfumo wa hlohlotela timhaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri mange mi tshunela kusuhani ni mfumo ku ve mi veka swikhalo leswi swa swikombelo mayelana ni ku ve ku phalalisiwa mintirho ya ta bola elomu a Gijani
2: ya khalimamba swinene ya mesmo a mfumo wa hlohlotela se wu kumeka ku min'wambi ya ngwana a wu na nchumu na hi swi vona swa ka xinyima xipheli a tiko la hina maji wa hlohlotela for example ta vulavula hi Gijani hi na muchefusiku wa hina bava mugabi adimitedro wa hina wa hi pfuna wa tshundzeka mesmo kusuhani a landzelela disport a tlhela hi khutaza ka vantshwa swakava bele bolo sulungonyani ta kuma shokar so kuma ka swaku ku bela a bolo ka a usitila alkon swalomo si a swinavela ku mejmu mfumo wa hina u tshunela ka disporto ka vatswa hi ntamu swinene a swi ta mahlweni a ta kota ku fambisa disporto mara ya zama ndlela hinkwato para fambisa disporto
1: hi swona xin'wana xi nga tshimatshima ka vukhaveli bya bola i vabi va mpepu a va ref lomu gijani swi tshamisile ku yini va kona va wupfisiweke kumbe va tshamisi tshamisile ku yini timhaka ta vabi va mpepu
2: ya kanimama va ka tlhelela ma-arbit a swi tshamisekanga a swi tshamisekanga mesmo kurike hi kumeka hi tikeliwa hayi na vona a vabati va tipepu lava va nga dyondzisiwa lava hi nga na vo vatsongo hikwazi yo vona three jovo manje a va koti ku a ku yeneta a district hinkwayo ka kwatiro maposto hina swi navela ku nga kuma a va hlohloteli va ma-arbi va ta fundzisiwa a vatsongwani para va bati pepo a swi navela mijaiti a yi kahle ka tlhelo lero kalimana
1: mange mi veka xikhalo lexo ka varhangeri va onilaka ta mitlangu hi xiyimo xa mfumo swa ku a mi navela ku va nga wupfisa vabi va mpepo kota ku wupfisa vabi va mpepo hi ku ve va tshunela va dyondzisiwa a swi ze swi koxa timali ta tinyingi mange mi tshunela ku ve mi nga veka xikhalo lexo tini tinhlamulo leti mi veke na tona
2: ya hi xi vekile xikhalo lexo hi tlhelo na ma-arbit maji kumeke a nhlamulo hi nga yi kuma hi kumeke swa ku va ta tshunela elivekile digit ka lembe li nga hela va ta tshunela va ta hi pfuneta hi matlhelo ya ma-arbit hi ta kota ku va hi pfuneta majini sweswi kumu hi vone swaku xinyima se va kahle mhaka xeya se swi ni ndleleni sweswi ya ku hi hlohlotela ku va tshunela kusuhana kumu tindlela tiya na ti pfuleka kutsongokutsongo
1: leswona a hi nghenana katsongo ka leti tirhanaka ni nguva leyi hanyaka lona lembeleni ku ve ku tala tindhambi ngopfu swinene ka letiyelanaka ni mitlangu tisa miri makampu ma tshamisile ku yini hi swini leswi mi swi endleke ku ve mi sungulisa kuve mi bela ka tikampu leti ngheneleke mati nga hi tlhamiselani katsongo a ntokoto wa swona tima ku nghene tindhambi mayelana ni letiyelanaka ni vukhaveli bya bola
2: ya khalimama swinene khalimama swinene hi matlhelo ya tikampu ya sofrera mexo porke hi kumeka ka tlhelo ya post la hina hi na tikampu ta ri nga na trish wa tona ti le phakati ka mati prezembe ve na kampu ya xibabele hi ve hi na kampu yin'we ya javanyani ni yin'wanyani a sifo hi ku kumeke ti le matini so hi tlheleleyo ku nyimile ku nga beli bolo hi mhaka ku a va nga kumeki va bela hi ku tikampu a ti le phakati ka mati se hi zame tindlela tinyingi ta ku lomu ku nga na tikampu ti fambisaku a disport a va tshuneli vatsongwani va bela ko se hi tlheleleyo hi nave krizi leyo mejo la tikampu leti ti ka ti nga ri kahle hi na to tikampu kanimama
1: hi matshamelo lawa hi yihi mintirho leyi mi navelaka ku ve mi landza a ni vutisa swa ku i swini leswi mi swi endlaka ku ve mi pfuxetela kusa tindhambi se ti ndlulile kambe tikampu hi leti mi vulaka swa ku ti hlaseliwile mati tin'wani se ti ni a swi khele i swini leswi mi swi endlaka ku ve mi zama ku ti pfuxetela tikampu leti kumbe yi kona mintirho mi yi landzaka ku ve mi pfuxetela tindhawu leti ti onhekeke ku ni lomu mi kombelaka kona ku ve mi pfunisiwa ku ve mi lunghisa i swini leswi landziwaka
2: khalimamba ka tlhelo lelo la tikampu leti ti onhekeke leti ti kuma nkama wun'wanyana ti na byanyi ya zama tindlela ta ku hi kumana hina makomendadi xi hina hi rima hi pfula hi tsema byanyi liya maji kumu hi na problema ya ku a hi na swilo leswi swi hi ringanaka a materiyali a hi na woho lawa ma ringanaka ma nga hi tsemela byanyi se swi kumeka swi hi karhatela mara hi le kulweni swa ku a tikampu letiya ti kumeka ti vuyela ka xinyimo hi ti na swikhele maji ya chetela misava kun'wani for example hi ve hi na yin'we kampu leyi a yi na mati nga heta nkama wa ku leha le zame tindlela ta ku hi cela hi pfula a tindlela ta ku mati ma baleka ma famba hi ta kota ku woma mesmo si ma fambile mati teke ya nada hi ta vuyela ka tikampu leti maji xinyimo lexo hi kumeke hi sofrele hi ntamu swinene hi tlhela tikampu ka hi na wona materiyali lawa ma endlaku ma nga ta hi judara ka ku a mati ma suka tikampu ni swa ku tsema byanyi a hi na wona materiyali ya ku tsema byanyi kanima
1: hi swona a wu khaveli la bola hi leli tivaka swa ku ra cinca vanhu kun'wina lomu a xi fundze xa Gijani i swi ni mi nga swi vulaka mayelana ni khavelo bya bola ma vula leswaku byi ri risima a lava ku tiva swaku hi ri risima leri mi li vonaka ka bola lomu xifundza xa Gijani jima mi sungula ku khavela ma vona swaku vatswali va pfunisela ku ve vana va ya khavela bola swi ni mi nga swi vulaka hi risima la bola
2: ya khalimama swinene a risima la bola leri vonile ngopfungopfu la ka post ya hina ya ximvongwe ya Gija si na vona vatsongwana va 4 va vona va nghena ka misambola lava nyamutlha va ka ti kombekisa a district la hina swaku va sika ku kowa va bela disport na vona vatsongwana va nga van'wani vambirhi va ekomati man'wani va ya ka blue boots se ni tlhela hi li kombekisa swaku vatsongwana va hina swi swa pumbeka hambi hi yivi tikweni hala ha kumekile ve kona vatsongwana se va kumeka na va li okupa di disport a risima la bolo ni vatswali vatali ma negosi lava ku xavisa va kumeka se va tsaka tlhela va rile swaku a hi kombela ku sempre bolo bebe va kuma ku xavisa a mapawa van'wani va endla yini va kota ku hakela gezi va kota ku hakela mati risima la bolo hi lili li vonaka khalimanga
1: ntatsi yo u nga wu siyaka xirhambo mi nga xi siyaka ku hinkwavo lava mi yingisaka nkarhi lowu mayelana ni leti yelanaka ni vukhavelo bya bola hi ntshimantshima lomu a Gijani
2: ya khalimamba swinene khalimamba swinene lexi nga ta xi vulaka hi tlhelo la disport ni khutaza matlhelo hinkwawo ya disport ya Gensadu ni Misambiki hinkwawo swo ka ya beleni bolo vatsongwana a hi pfunetanini hine hinkwenu ka makomendadi a hi matlhelo hinkwawo hi veka swiyandla hina makombesa ya hina para disport ri famba la frint lana vana va hina nyamutlha va nga ta hi komba swaku va ta kota ku tivana maka disport va ta kota ku va kachana mitirhweni maka disport hi tatsiyo leyi nga na yo disport ma important lomu swikolweni kombela mama pfuka matlhelo hinkwawo ya disport xikola primara masekundari mauniversidade a hi pfuxeni disport.

0: Yes.
1: Unanifunzeketa wako awuhunzi. Unanomukhuhlwana wako awuhunzi.
0: Hambo mina ndzingamadala lika wena. A zwona lebyi ndzi hanyisa ku zwona.
2: Swi rurumela kana indlala kana a ubekangi matolo. Ndzi nyikanyana ndzi danja nyana. Anya khwari ja wa hagwento.
0: Yes, hadon.
2: Baba
0: kasi wena. Mina na wena himana nga tswala mungana.
2: Mina ndzela ha ka papa wa mina hi wena nga ndzi tswala.
0: Yeah. Hi ku yini u suka helika ka wena u tala hi ka kunene ka raru wa wena u chikela u ndzi kombela a zwa ku ga mina. Leswi ndzi bikelilwa ku hisatwa mina hi ka kunene anga nyini wa wena.
2: Madala
0: wena ulonzi karatisisa u dilavela asati loyi unga tikhetela ha wetshelele u lo dilangela jikaratile nguvu amuchadu ku uve umaheka amangava helawo yakuluku gichanza hala kana kwatsile pili gya hi wo zwali vati go go go helavo la ku talonza amangava akuteka hambulo ka ku hinoteka a chiponi cha makoka chaya ka sikuve kunwiwa la muchadweni hilonziwile kambe rihelile uya tsika sato wena joto muka sato wena akutsutsuma heti mhakata likungutse
2: mashimada ke ndzi gohele mina hiku le ndzi damba ko a mabonyana liniya loko ndzi wana ndzi ta muxavisa ndzi yo goha
0: a hiku goha ka chumu hiku mina ndza zwitiva khwatsi wena wo zama ku fika ku sihasika u khwatsi u tumbe tumbe leswaku a sati wa wena kata mwana wa mina kata mwana mina ilo tsukula muti timhakata likunguleli unga na lona wena munhu unga zwikota leswaku hika kunene loko usuka uteka lichekwa upeta lumkambu wa timanga uya fihla ukhe boha laya hi burashu utaka muti zezwa
2: loko ndzi fitsanze ndawala ka baba mina loko
0: ayini
2: ndawala
0: ayini
2: ndawala ka baba wa mina
0: na hi wanuna wena lo hi muti vakwe tlhela ku kaya sa whatsapp man
2: wena loko xo karata famba ka baba wa mina ndasala ka baba wa mina
0: atona atona
2: papa
0: mwathaya nga ku tswala nge milenge wa tona anga ku tswala nge hengakanyo zwini zwe zwo ndzudzela
2: mina ndzi laka baba wa mina pa ndzi ku yi
0: wena a wule ku lumuka hi likungu basi hi chikele lecho loko ndzi humunsa la hayani parajini ya chikhoyani chadekele ndzi u hlamala siku leyi ku pfunzi xungetele hi titimu hiya gaya hiya gaya hi ku yini ndzi vonisa n'wathaya hi kota ku va vasati vo va nga tiva jesu ku a nga hi kona hi ka kunene zo tlhuva swi ta bya mukaa vali n'wana wa wena a tona lo suka hi lomukhilaha a khilela mimovha a famba le kwa seyiva mutamba kuma hi wa ku kona magalango ve u tekile u yivile a kasi a wu yivangi u no teka fita metrika lichacha ku pima hi tsona lava va ku rhunga tinguvu u tlhela u teka a regwa ya mabizweni wa wena eka kunene a twanana a ya hlongolo xikolweni hikuva nga na regwa u famba na yona u ku ndzi kombela ku mundzi mahela galangu ko nghana gheni mitsali yo khwatsi i regwa leyi va ku hi nga ta swi kota loko va ku hi ku yini u ni hi ku a sati wa mina le kaya a nga swi koti ku civa swilo ha wena u nga hi ku mahisa galangu futsi gi tsaletelwa swilo zwa regwa hi ku fela ku pima murhu
2: Majipapaya maji wa sati mono wa kugastara michumu la hakae uloko shale cha cha mafure cha teta sauli jio anga mbete ambuto ahwete wo
0: atona
2: ah
0: atona
2: papa
0: kasi wena va sali lwa humula ma hechikelu lecho hika kona ni nwathanga ha tswala nge munwani munhu ilo gumese wena atona
2: iku tshuko sha marosha la o ga ku ku ambu ku engeta ti barato timbero wa enge
0: hey he wa atona
2: ah
0: eh unonwa ngufu nyamuhla hichikelo lechini nomo wena lo hika kunenga kunsa ka fenonge yo dole ho podonge unwe tetela basi leswi gichile ku awugichumu he mhaka ku utsutsumile wa sathi kuini he likungu
2: ayi papa ma wa sathi mona ku tsama ku gastar a sikira loko u shava kilo ne hota imbete
0: hasa watona zwini zwe zwula ula kumana kasi sathi umutekele kuyi utanzi wo misa tlhelo hi matesawu ma hasa loko teka whatsapp kula ku zwi tiva ku u lo rhwala nhundzu u zwi tiva ku ndzhaka ya wena yi nga ta hefemula
1: ufele kumugisa what hai nini wena ntsumugisa la wena ungaga wo baja
2: aka mama ke simose la mabaizani la vayinta zvikuma ku hi mina zvese
1: atona ndzi wo baja ke
2: anzi baji papa mazi wa zvona ku zvola ini zvese
1: auno khenga yei
2: ba
1: ukhengile ukhengile
2: akilo ya pupu ne ho tembe tembirate ayimbele
1: atona
2: papa
1: auno khenga yei
2: mina papa ndzi ku vhenzi ku loko zviko zvira famba ka papa wa wona mina ta sala ka papa wa mina ha zvona
1: wena utanzidaya futhi wena utanzidaya ma ndza tilaye leswi ndzi nga mahanya na choche a ti hlangala lechi na ndzi ku zwava na mina wena utanzidaya tona
2: maxikasi vanhu va eva munhu va ku vatsiwa ku tiva zva vutomi gabyo vatsiwa ka mina ndzi nga lendza ndza lava ku ndzi ti hanyisa mina phe a ndzi lava ku ndzi tiponisa ka magaxitarela ndzi gaxitarelaku sa twa i ku loko u tshika u bika murhu a murhu humbela
1: kasi loko u bika a murhu u fele kumbele hi ku vila ntsena galangu loko u gisangula ku chachara ku tsonga mati ka kunene ku sala furha we munhu wo kuhalala kumhaleni ku khwatsi u kakuwa kwatsi u vhinyani gabela wasi
2: a wu bekangi miferinga njhani
1: atona u nga ndzi hlangeli mina u nga ndzi hlangeli uze u nga ndzi hlangeli a ndzi munghana wa wena mina
2: u tsakise kona n'wana wa wena mbomba hi ndlala meuna
1: fana wa wona laha xilahleni ku lahayani hi nga veka vakokwana va rari va mina lahayani hi ka kunene tlhelo leyi ngin'wanyana ku na ni ndzhuti wa hombe hi ta ku khelela n'wananga u nga karhateki kambe u nga ta nuha yeye hi xigele lexi u nga ta va wo va tala ku ka manyaneni eyi ku watele nguvhu laha va nga lahla manyaneni u ku wena vo murhila kumbe vo feku ya kholwa phela likungu leli u nga na lona leyi ndza mi zivela hambi ka ta mana wena ndza tem hi xigelo lexi u nga tsandzeka ku tirha le ka mulungu lowu vengi wa mukumeli le ka ni ve hi foto tofu ve wena a kama a nga ku siya mulungu lowu a fambaka kabyi kwa seyo phexeya leswi va nga ku byela ku a mati u nga sali u hlakanahlakana ngopfu hi wona ve wena u wo ti rhuma ni nixu ni mumu u ya gwedla khati tigin'wi basi ni usiku
2: majoro para ndzi gaxita
1: rimati kukutuvi ku nuha
2: ro pa ndzi gaxita rimati mulungu ti u nga gaxita rimati porke ya karhata ku riha to ndzi landza leswi a nga wola mulungu wena wo u nga ndzi fela mona se ni ya hi nga chika hi kombela tiro a le aka ma va nga teka wena na u teka na teka ni n'wana
1: we wa hlanya atona u nga ndzi hlangeli chukwana hayi atona hi nga nyini wena swi lava leswaku ve u cinca le hanyela leyi lunga na lona ka ta mani ndza mi lava ku huya ka ta mani ta finisa ni nga na huya hakuva wena u kumbile u byi wonile fikelekiya hi famba hokhe ku hoya kombela tiro kota leswi ndzi nga huya eka kunene joyina yimbeyileni ndzi fele ku ta tshama laha kaya kani leswi ndzi ngo ndzi yetlela ku byala ku tihenyahenya loko hi ya kombela tiro va teka mina va ku ndzi n'wana na wena u kumbile swi ku tsakisi sweswe va teka mina va ku we kumbile hi timhaka ta mabyalela u khwengelaku loko gija wo ku ku tlela basi phela hambi laha u nga nyima u nga tshama lawa ndzo tikhoma loko ku lomukanwini ni ti no kutle wena a li nwele leli u nga ka nolona wena li lava hi hangula ku kutle u tlhela u covela hi khuma kasi kumbela bini wa giti va bini lomukanwini ka munhu
2: na u ndzi fakazela ku we mufana lweyo u kuma hi vikarati
1: ndzi ta ku fakazelisa ku yini hikuva ku wena u mphelile ndzi ta ku fakazelisa ku yini va le malembe xin'wana xikhati lomu ka maphepha ti nomeri basi hi lisinisini wena tona hambi chiponi na ku nga hikali wena u ta tlakula chiponi coku ta ku khema swa ku ku chekanwini hi mandla mambirhi wa mphela mitamu ha tona a swi mvemu ni swi wetsetse ni mathontontho laya ku hambi chimotinyana wu nga fambisa a thontontho liya ku vhurugwatata wena wo nwa a wu zoni ku wo hlakala chifuva yei a wu gichumu ina sa wena u nga nwa byala a swi beteli ku la ku tiva ku li nwela muni leli u nga ka lona a nyamukhuguli u timahachibuka wena wo nwetetela basi wawo wo kohlolela
2: lomundzeni ku hala papa ku hala lomundzeni xikwana ndzi nyikanyana ndzi danjanyana xikwana ndzombela ni tamu
1: landza sati wa wena ta finisani ka ta mwana wa mina wa ku murhandza
2: na ku gastara michomu laka ri kwanzo wanga kumbe na ndzo tirari mazeya mina
1: a khwe wena u laka ela loko uya sweswo ta kombe zvoka wo gastara
2: tsikastara laka papa wa mina
1: e wo gastara
2: madara wa karata famba ka papa wa mina sala ka papa wa mina ha chiwana zve
1: e kasi va ku thumba ku yewe
2: kumbe na ndzilaka papa wa mina wana wo mi consume mbere oya leko ka papa wa wena chukwana
1: makono le kae lezwi ku nga ne chimwana na lecha chitsongwana
2: u tshisaka papa wa ku tshona
1: ku ta heku hi ku ta finisa ntike le nwana kamba famba na yena wena wo famba ku gube gube hutsetse lu
2: chita huya
1: changala changala basi nghepe tindlebe u ta lhaka yu la zwakuga
2: mufana ga wa ka gomendi ta huwe hina vaka gomendi hakarata u ta huwe
1: mimanga ku dzeko hakarata
2: i papa ujirwa ke aje
1: ko kombi ri vakela koi hichi gele chi vate ku sene ya mitirweni le nga kombe mitirwa ku wena madala u swive kwe wena zwezwi kula ku ndzweni fihlakalo a ula ka ndlela inene wena ndza ku tsotsela wena u kuni wena li chacha tuku i unga ndzi fasa kolo we a u thembeki
2: we madasha u daka tinwani ja
1: Gichi li kwatsa nyana mulungisi wa une ni lowu mina ndzi ku ndzela ku tigela mafehlefehle leswato uya n'wathayi he ni ti salada kwatsi hambo ndzi chuku nga taga sawe ni hambo ke nga taga
2: ayi kona salada le muya
1: aye u nga taga
2: sawe le nga ulala salada
1: u nga taga
2: amari motala le muya
1: u nga taga
2: u li menzi ngano le kungu ntsono ntsono ni salada baba
1: wena indina wako hinga dzibyela kwatsi loko uno khenga sa wena hinga dzibyela hakuva wena ali hanyela lelo nga kalona a hi lona le mina ndzi lehleketa ku kuvena lingave la umuntu la kanga ku waka gomende ili khengela uno khenga yini hinga dzibyela
2: anzi khengangi papa mina hawa sati gaya unzi gastara mina wo yona ku gastara akilwa sikira imbe imbe tihwete la kaya ali chacha tata sao cha mafuru loko hi tsuka hi hasha mafuru bara ku chayelona ku katinga swikatinga nyana ni masiku ma naro a xi teki hambo vhika xi teki xa wona
1: hesa wena
2: mina ndzi khanda mafuru laha kaya
1: hesa wena zwezwi ndza bonga kota loko famba wena u nga ku u bebi gambuti gongana gichati wa hi vula chingulu laha handle ku nghala ku nga lo mtsuti leswa ku wena loko nga chichi u ta fisa zwishi khombo ni hlomulo ni masingita lika wena mwananga wa famba kambe dzitakukelela uzwizwi
2: papa utsaka kunzifa mina
1: eyo aga kanga roma gasuka nya mutla varrandzi va vengi seti kota leswi hinga ve mujela ku sanguleni ka hina ku hita ula ule heti mhaka ta likungu akukhwatsa tonane ilo jala likungu lamtini kambe kota kula kakona atonane Castigo Francisco raru atonane João Marime vaka gundrugomene vaku salane kuonana ikuangete ikotokoke uka plonjo gundrugombe wache kwa hitu zikubarasa ingisa kangelo amaa

0: Lo Silva, fiquei uma rungu ya usiku la radio Msambiki nya mutla sonto 5 ka julho olembga 2026 ti xoko ta mahungu lawa atlangano ka longa lombi mufumu matlhahl na utirela lomu wa provincia ya Inyambani o karo pakamisa antiro wa o pakelga timbeu ni jugotsu akavarimi valika mabatela kasi kuvunetela antiro wa dri wa urimi uhosi gatiko ga Moçambique gona glava koko chikwatisa a mandau ya matimu hambi ni rulelo kasi swa swikota ku a provincia ya Inyambani yi engetela ahlayo ya vaeni vataku va ta vuxela a mahungu ma loma ndlini ka mina Americo Mokumba rufina mundau i ka u basopi ka michini. Mahungu ya usiku la radio ya Msambiki tlanganuka la unga lombi mfumu mahlal na utirela lomu wa provincia ya Inyambani ukaro pakamisa antiro wa upakela gatimbeu ni jugotsu akavarimi valika mbabatela kasi kuvunetela antiro wa dri wa urimi a mahlal ukare unyikela atimbeu mitamburi jikomu ni jinwani ntiro lowu unzimeni yo vunetela avarimi leswaku va humelela ka ntirho wa byi kota hi wulileku ku tshika ku va pfunetela hi lomu ka ta urimi nakona mahlahla hi lowu vumisaku yin'wana milongoloko ku chikwatisa a vutomi bya byi ku wulile Olga Makupulani wa ku lumba a mahlahli. Xipandzidzonga xa tiko ka Mozambique xi ta dzika xi kotlela ni xikarato xa Chihala a muti wa ENGD u karhi u ti lunghisela hi ndlela muni yi na kulori Armindo Masinki.
1: Hikwalaho ka ku nga na ku karhi ku huweleriwa leswaku xipandzidzonga xa tiko ka Mozambique xi ta ve xi kumana ni xikarato xa Chihala hikwalaho ka tivula ti to kala ni mimoya yo karhi a ENGD lomu a provhinsia ya Inyambani se hi leyi yi sanguleleku a ku nyimanyimeka ni tshimatshima ya ku tlharihisa a varimi ni xitshungu laha cileko leswaku i fanelo ku tilumukela ka a mimoya leyi yi vangiwaku hi El Niño. El Niño ku nga ku hisa ku kala ka tivula. Mauricio Finiosi i ta helaka mitirho ya ENGD lomu Inyambani a hlamuselaku hi leswi vona va ti lunghiselisaku xiswona lomu ka ku tlharihisa a xitshungu.
2: Leti hina hi mahaku vhevi ku hi tlharihisa a tisitori leti toke hi nga tihula laha na so agriculture ama obras públicas nawo nawo teke mati longisela nguvunguvu seni ka kuone lela ka tamati akungana vape misa levi aku rehabilitar avisima jamati ama represa kota vhiti vako a El Niño ifambelana ni kuve ativula tikala hikwala amati matakala nawo so yakunu mas também ya ku lonzo disa a mitiro ya urimi yinyingi mitiro leyi fanela ku yima hiwa setor ni setor zinga ta tela yok la kanilevi ama setor ya tsimatsima ifanele ku reforsara nguvu mitiro ya hina i agriculture i maobras publicas hambo hitao mitiro ya udaho kasi kuve na vona va ti preparara maringano ya kuve va hlamula a xikarato lexi kota vhitivaku loko a mati makala manyingi mabaju laya ku podhi makuma ja vonaku musetori teke va ti preparara a vanghana va hina va kuburasa ku nga mapresidi kuburasawu na vona va rhambiwa kasi kuve vanghana va ku yini va ti preparara hina kota provincia makona makungu lawa moto mahiwa hi masiku lama landzelaku hiwula ku i plan de ação para fazer face à situação de El Niño. Makungula ya ku mata xaxametela yo ke mitiro leyi hina kota mfumo wa provincia vini vangana va hina hi to maha ka siku ve a xikarhi leti xi nga ti xi ta hlupha ngopfu ka vahanyitiko va lomu Inyambani.
1: kulaula ka Maurice Finiosi wala ha INGD loma province yinyambali na kare abala mitiru leyi inga kona kalichikati lomu chikarika ku lumukela ku achitsungu varimi vanga karateka hitamu hikwala ka mimoya leyi itiveka kota El Niño kunga kukala kati vula zvimweni kuhisa hitamu kamumu.
0: Bungili na Glory Armindo Masink. A mongolo a província ya Inhambane Francisco Pagola e kucha abantu bashwa liprokuva nika hlengelo wadzi lomudzimene yo hlukisa província na kare aula ula ka mhlangano a umahile kuni abantu bashwa Pagola hilo yena a sekele kuku abantu bashwa bafanele ku kunyima kutikala vaveni mapimiso ya manene ka siku zwa koteka kuvona vakula nikukulisa a província ya Inhambane Pagula ili abantu bashwa vanga swikota ku timahela mabindzu na va vunetelwa hi milongoloko ya mfumo leyi vunetelaka vanhu vaxwa hi tichapawu na kholwaku ku leyi i ndlela yo hungula a xikarato xa ku pfumaleka ka mitirho. 21:36 o hosi gateko ga Moçambique rigona glavaku ku xikwatisa a mandau ya matimu hambi ni rulelo kasi zwa swikota ku a provincia ya Inhambane yi engetela a hlayo ya vaeni va ta ku va ta vuxela kuma ku andza ka hungu na Horacio Romão.
3: A hosi gona legi gi lava ku xikwatisa mandhawu ya matimu hambi ni rulelo kasi a ku ku endzela swinene vaendzi va kuta hi matiko ya ku tsalangana zwa leswi ku kumeka na ku karhi ku voniwa khwatshanyana ndhawu leyi ya wuhlayisi ka matimu ya le Manyikeni hambi kambe a Chibweni. Amandawu lawa makumeka ka district ya le Kafilankulu a n'walungu ka provincia a Kafilankulu hi kona ku nga va ku babatiswa kota ndhawu leyi ya ku yelana ni tarhulelo chimu cha tikhana ka Mozambique laha swi fanele ku va kuma hi wa swinyingi kasi a ku a vaendzi va kumeka na va karhi loko va famba va ya kuma ku humulela kona khwatsi hambi ku va wona swilo swa matimu. Mukumbikisi wa mfumo wa ku yelana ni ravi gata rulelo Fredson Bakar a nga va tirhela lomu ka provhinsi ya Inhambane yena loyi a nga vula leswaku ku la ku va ku pfuxetetiwa mandhawu lawa ya ta ntumbunuku kasi a ku ma kumeka na ma karhi ma endzeriwa nguvu. Bakar yena loyi a vula leswaku ku tshika a ka Vilankulu ku na tin'wanyana tindhawu ta matimu ti fanele ku va ti pfuxetetiwa kasi ku va a vaendzi va kumeka na va karhi va ta hi ntalo a ka tikwena ka Mozambique.
0: Bungilo Horacio Romão. Basi mahungu ya usiku manyima laha hinga sivala himi alakanyisa tihlokomhaka hina ku wa hlangano wo kala wu nga lumbi mfumo mahlahla na u tirhela lomu wa provincia ya Inhambane wu karhi wu phakamisa a ntirho wa wuphakeli ka timbewu ni swigotso aka varimi va le ka bambatela kasi ku va vunetela hi lomu ka ntirho wabyi nakona hina ku hosi gatiko ga Mozambique higona ke lavaka ku xikwatisa a mandhawu ya matimu hambi ni rulelo kasi zwa swikota ku a provincia ya Inhambane yi engetela a hlayo ya vaeni va ta ku va vuxela a mahungu malongiselo matlhela mahingeleti wa hamina Americo Mukumba Rufina Mndau iveka u basop gamchini man'wana mahungu hi chitswa mandziko hi ma 8:10 laha xitichini.